ですよね。

I tell you? What I tell you? One, two.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: exciting summer manakatropa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Ka-Clarence, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: exciting summer manakatrupa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
4: Extra B.
5: Dale play!

touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Coffee Mix.
1: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito
0: sa programang Extra B. Extra B.
1: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi.
0: O,
1: ano na, sayaw na!
0: Extra B.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: Santon Plus Gold.
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayo kay ba, kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yestoy, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan na ang natubangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kog paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
0: Kaklarik sana!
3: Exciting!
1: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito
0: sa programang Extra B. Extra B.
1: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi.
0: O,
1: ano na, sayaw na!
0: Extra B.

0: Nandito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
1: Extra B.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
8: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
10: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
8: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
10: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
6: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Sister Pain.
13: Ako si Roldan Saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahiradyan kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefit. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
4: Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Clarex!
17: Exciting!
0: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
10: Extra B. Extra B.
0: Matag-adlong Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na? Sayaw na!
1: Extra B.

0: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
1: Extra B.
2: X. X.
3: F.
2: M.
3: X. F. M.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, hindi man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
6: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahi si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mao ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
13: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
12: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
4: Extra B. Extra B.
3: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
4: Extra B.

0: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
1: Extra B.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Jonathan Layaw, nakapagpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mauto nga nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold. Niya aga tumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko akong gitisingan, akong giminte, napaharot o duwa kastab akong nabantayan. Niya nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo glipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako. Muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Pat-pat-malay-balay-tito.
5: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mabutika sa inyong lugar.
7: Zantone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
7: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
13: Turbo?
12: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Handumubala ang maputi.

0: Mapanit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, call the doctor. Southern Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Julius, juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Southern Gold Coffee Mix.
5: Clarex!
6: Exciting!
7: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na? Sayaw na!
8: Extra B.

0: Naan, dito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na! Extra B.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo, nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, kung inom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin ho dakong tiin. Kita og likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabalit sa mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may my natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
16: Alan Abais, Andy Causon.
15: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Marvin Iban sa XFM Davao.
17: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pag may tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
15: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
18: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips og kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas og pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life talk with Angel Hill.
19: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
20: Sa una, love pa kaayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
21: Kaklarek, sana.
22: Exciting!
23: Exciting. Summer man nagkatrupa.
24: Ang saya na summer.
23: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
24: Katropa.
25: Summer na, katropa.
26: Kaklare, sana.
23: Exciting.
25: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: When your legs don't work like they used to before,

0: exciting summer manakan tropa.
1: Ang saya summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: aklar ek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: and shiny summer manakatrupa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare,
3: sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Exciting summer man na kantropa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklare.
3: Sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Aglarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting summer manakan truba.
1: Ang saya summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklares, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: exciting summer manakantropa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklaris, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Kaklareksa na
1: exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. So kad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix, akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. So kad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. So kad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Atak ka, iskun pa.
3: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
2: Saton, pati na siya, hala, himot ko!
3: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, manako hinom!
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
0: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
6: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
4: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Kung nalain ka sa kauban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
8: Paklarek sana!
9: Exciting!
10: Exciting! Summer man nakatrupa!
8: Ang saya ng summer!
10: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa. Summer na, katropa. Kaklare, sana.
10: Exciting.
9: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Uras sa Exciting Pilipinas, alas 4:32.

0: Oh yes, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Adlaw Domingo na sab. Magtikaw-tikaw na sabta nining adlawa. Adlawng tingkalipay. Bawal ang kasakit. Adlawng Domingo, pitsa 24 sa bulan sa Mayo. Mayo og naa, maipugwa. Siyempre, mag-uban-uban ta sa mga pila ka oras, mga katropa, alang sa atuang mga pagpanimbaya. Atuang mga hisgot-hisgot, ginagmay. Og siyempre, labaw sa tanan ng atuang mga musikang pang-Domingo. Siyempre, kaninyong katropa, umaw na giingon nga katropa sa tanan, katropa sa mga parente, katropa sa mga silingan, o katropa sa tanan. Nabaguhan lang ko. Nabaguhan ako gamay kay. Tingala ko pagika na ako ganina sa balay. Uy, huy! Nga ano ah? Guy, wak na siguro. Wak po siguro may brown out pa nun ito. Unsa ba? Wa naman mo tingog ng akong radyo. Yung katropa ha, katropa June Marata, uban sa akong partner diha si Engineer Romil Gudin. Pati gina mong siyaka ginako dito ganina parts. Kayo ka, ang tingala naman ko nga, ano nga man ikaw, wala ka siguro, burn out eh. Nawala naman dahil sa mo ang frequency daing dati. Nanami sa 89.1! Kaklarix, ana. Wala namin sa isa ka frekwensya. Nanami sa 89.1. Kato itong Solid FM kaniadto. Ahantong karon. O niya, gisabayan nga po na sa XFM. Ang Solid FM, mga katropa, mao po na siya ang XFM. Siyempre, kini na itong tulungan nun, mga katropa, gipaluhyan kini sa ito ang pinaka nindot ng mga produkto sa Yes to Health product. Ay, magpangutan na unsa ng mga produkto, ha? Basta, sama sa akong giinom karon. Di na akong sunod ni Kwan, di akong sundog ni katropang Alan. Iha dito, higong siya nga, kuan man kayo kanang lahi mo tong ako agod kay basta pinubri ganing mo inom kape lahi po na sa dinato. Kaya kay ang pinubri kabalo man kay pobre man tadi nani inam na no. Den ako mag dinato oy kay no mo ako madato. Usbon ako ha, kanina ito ang programa karon gipaluyuhan kani sa Yes to Health Products sama sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, o sa Santon Vitamin C, o Santon Premium D3, o siyempre, nga naman, tanawan niyo akong t-shirt. Iiyak, pero hindi susuko. Na ako yung pasabot, ani. Kaya nag-inom sa kape nga, mo gini iyang ginainom, nga parte ginang, sus, ultimo mga NBI, wakapas, oy. Nag-inom priminte, ani, sa Santon Plus Coffee Mix, mao nga to ang senador. Ang iiyak, pero hindi susuko. Senador Bato de la Rosa, muna iyang ginainom, Santon Plus Coffee Mix. Oy, Domingo ha? Dekin ako na pahinumduman, tagyan mo sa Batang Adlong, Domingo. Ang importante na to, kabalo ba mo? Dili kay mo, inom lang mong tubig kay hangover mo. Dili kay mo, ingon lang mong tubig kay murag, kuan, mo pa'y pagtugpa ninyo.
2: Pinawa!
0: Importante! Ikaw, Nilsson, bukawa imo mga anak na pa andama human pasimbaha. Kay mao man ato ang obligasyon sa matag adlaw Domingo. May gani kay adlaw Domingo ra gi pangayo sa Ginoo. Ang uban sa napoy adlaw Biyernes, nay adlaw Sabado. Basta gipangayo ana ta sa Ginoo og pipila kam gutlo nga makigistorya sa iyaha. Saan mo pa makikistorya pa mo sa iya ha? Puro saan po, pangayo!
2: Pinawa!
0: Sige na! Magsige na lang pong noon mong adto. Matol, kayo simbahan lagi, bro. Di kayo kapasalamat sa Ginoo kung nili. Mangayo na may noon nga patagaan. Tawag ko glass to. Huwag dili, napayuban. Ngayon ko, Lord, matol kong sabunga, no? May tagudao ko.
2: Pinawa!
0: Iya-iya ko lang mo. Ay, ayaw taon niyo buhatang Ginoo nga inyuhan ang ikapital in town para nga, og mapil di mo. Magbahay mo si Ginoo, mingo mo. Ah, unsa man yung amko tabangin si Ginoo. Kung din akong problema diha. Ayaw, wato mga ganin mo mga sugalag, unsa mga galing. Ayaw, yung ipangayo si Ginoo. Ay, mas yung mahayan pa ninyo ng Ginoo pag mapil di mo. Ay, diskartihan na ninyo. Ay, bala. Sabagay ka ng sugal. Ang mudaog na, mga tikasan, Raman.
2: Pinawa!
0: Alas 4.42, mga katropa. Siyempre, para sa inyo, ha? Katumahilig o manimbaya sa imuhang mga kaparintihan, sa imuhang mga mahal sa kinabuhi. Pwede mo paabot rin sa tuang tuluman nun, mga katropa, ha? Pwede mo mudayal sa 0953-961-4040 para sa inyo ang pagpanimbaya. O kaya, agitanaw, magsiguro ninyo ang ako, kaya naman, ang nanaw, oh, na si Fred Marata Bastida, si Nilsson Mejia, napanayosan niyo, maayong buntag, yun shout out lang ko, from Panabo City, Davao del Norte. Wow! Nana po na ka diha. Diha, nana po na ni si Friday. Diha, abin mo akong naanas katalunan. Good morning, perti na akong libot. Saan eh? Ayaw niya na akong nabasahon eh. Basta basahon ko gina. Ito, mga katropa, o adlaw nga Domingo, pila na lang ka gutlo, sad? O pila na lang sad ka adlaw? Ano, sad? Lahi na pong bulan. Matinga ka lang, uy, doon naman yating Pasko. Pag abot og beer, ah, wala na. Nanay, magpatugtog ko ka ng Christmas. Yeah, nanay, pwede ka magpatikating. Uy, Merry Christmas! Ah, sa makauna lang. Ada uroy. Bitaw, importante na to karong adlaw, Domingo. Ato pong inumduman ba? Nga na dito yung obligasyon. Obligasyon gina, mga katropa. Mungingon, yun ko ninyo, obligasyon gina. Kaya ang Ginoo, nagsige nag-obligar sa inyo, niya ka mo, wag mo, obligar sa iya. Yate po ninyo. Mungingon na lang, nagsige man ninyo, tawahan, nagpangayo, so, ayun niya, wag magiging makapasalamat. Kunya, pag yung kanang mapandol, lahi pag yung litokon, kanang pag yung kuan ka ng, sana, pamalikas pag yun. Eh, mingon siya nga, alang nga, sa pito na kong Ginoo, yate nga, nakuan malako, napandol mo, sakit kayo, alang nga, Ginoo. Ang litokon. Okay lang siguro itong mga lalaki, pero ka ng mga babae, yate, ah, nagkahan ng malitok, eh. Malitok mo na itong buhis kabayo. Pwede nga hawad na bito ng mga babae, bito ka ng makuratan, asos, mulitok, dahil ang mga buhis kabayo. Buhis ka po. Maong yun ano, kay babae, magod, ngitaw. Kinangang na, no, puntahon silang buhi. Kay kita, lahi po, kay ang malitok, ligasagara ng uman, ah, guy, grabe, malimbawot, imobalibok, ang malitok, nako. Dili gunin taon Ginoo.
2: Pinawa!
0: Ang malitok ni taon ng katropa, asus! Kato pa, naagini si ambakba ang balikas mga katropa, no? Ma! Eh, ano nga, nabikil siya gamay, nalitok mo niya. Wala gini siya iya ang bakba, day ang, wala day mag-um-um siya sa Word of God. Kaya kung, na pandol siya ato nga time, mga katropa, ang malitok niya, pulong is Ginoo, kanang mga ingon siya, ay, Ginoo ko, kanang, di na po itong pareha, na po ng uban, nga tinga, naadyo ko yung namatignan, ano ba, eh, tabi-tabi, rikuta, na ako eh, nakuanan ba, nga, sobra po ka-reliyoso, kaya, hala, nahug ang, hala, ang bata, nahug! Asus, ang gilitok niya. Ha? Nahulog! Ay, praise the Lord!
2: Pinawa!
0: Naporos? Naporos na po. Word of, kanang pulong sa Ginoo na po na iyang baba. Ultimo, nahulog ang bata. Hala, nahulog ang bata. Ay, praise the Lord!
2: Pinawa!
0: Yate. Yate. Ang ubansan, kaya nag-um-um lagi pong pamalika sa baba, ah, mabikil o gamay, ah, porpida. Laina, ay, magnimbaw, tayo mo balimot. Ulti mo, mga bata, karon mga katropa. Buti nang hawda mo, mulitok ka ng mga... Ako ba, sus ka, lamig pang pilpilon, eh. Lamig ang pilpilon ng bata ba nga, na. Kanang, lain ka paminawan dyan, nga, madunggan mo, kanang, nakada sa, madukag mga palingke. Ganun, ang... makadungo ka ginara ba? Makalingay, ngunay ko sus, oh my gosh, bata ang naglitok. Eh! Nagpasabot ba nga ang ginikanan, wag yung kapitol siguro sa iya. Eh, malitok na sa bata. Ano mga, ay, what is na mga bata? Mga city anyos. Nanatong balikas nga, limbaot imong balibo. Ako mga katropa, makapamalikas, walang ko ka ng saputon mong ko.
2: Pinawa!
0: Oh, Jojo, how ni Jojo ka balon ni usahi. Makapamalikas gi ko usahi pod, pero kanang time lagi nga sobraan ka sa kasuko, either unsa ba o sa puton ka. Nya kanang basta. Pero pagpamalikas na ko mga katropa maglingo-lingo, jud ko kanong nalitok man ako to. Nya nakay mga anak. Madunggan si mong mga anak. Nga, muingon kang, ano sige magkagpamalikas? Ah, malikas mang gani ka?
2: Oh. Pinawa!
0: Ipon, papoy lami mga katropa, sama sa kong giingon ganina nga, hala no, bangga! Hala no, bangga ang sakyanan! Ay, praise the Lord! Oh, hi!
2: Pinawa!
0: Okay na lang. Minuang naman eh, alas 4:48 mga katropa. Kini makatabang sa pugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok nga maoy hinungdan sa pagkawala sa memorya. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mukpakalma sa nervous system tungod kay Santon Plus Coffee Mix, walay caffeine, Santon Plus Coffee Mix, kapina, tambal pa.

Oi, birthday happy. Birthday happy ha. Happy birthday sa mga nang saulo karon silang adlaw nga natawhan. Og siyempre katong magsaulo kugma, advance happy birthday. Og ang nagsaulo kagahapon sama sa gibati ng bitag gagusla akong tiyara. Kinilingtang di po taong tahi. Hiling anong yati makaon ng mga mga ngilngig. Ani kaon po tadi, nagusla. Bilitan happy birthday sa mga nagsaulog silang adlaw na tawan kagapon. Og happy birthday sa mga nagsaulog silang adlaw na tawan karon.

0: Agoy, abiyan mo na ako, naka-unir na ako. Morning, shout out ko birthday ni Gerald Marata karong adlaw ika-23 sa iyang edad, ug advance happy birthday kang John Rick ugma. Mo ba? Ano na siya makang birthday ng ano mo di kumingo nga kanang antuyo. Oy, happy birthday ha. Happy birthday day kang Gerald ug advance happy birthday po day kang John Rick. Wow. Ala sige, John Rick. John Rick dini. John Rick dini. Napo ni akong pari nga ti oh. Og mau lagi. God bless ka niya. Huwag mo ka huwag mo ka mo imbita, ha?
1: Pinawa!
0: Bito, ha? Bindot pag ipaminaw ng mga katropa ka na mag-birthday, gani ka? Kay makaingon ka bang, wow, another years na usab ang imuhang latason sa imong kinabuhi karon. Oh, tinood na. Ay, what is, ha? Wow, wa pa siguro mauso ng birthday-birthday mga katropa. Mga puros na bata pa. Puros pa, oy, good morning nga to kang Edla, sir. Morning. Good morning day, sir. Ah, nakailan na ba ako na yun? Good morning day. O, tibay mo sa ni kabalo. Mga good morning. Kwan is siya ka ng becoming millionaire. Good morning, sir. Good morning. O, nga to kang Nelson Mejia. Tanaw lang yapon siya. Si Nelson. Good morning. Happy Sunday. Yes. Happy ta. Bisag wala tay kwarta, happy ta. Ayaw yung ibutang sa imong isip nga ang makalipay nimo ang kwarta. Dili. Ang number one, makalipay nimo mga katropa ang imong relasyon sa imong isig kaingon. Malipay ka nga, masugatan ka, makasugat mo sa imong mga kaila, smiling kay imong kaila. Dili kay makasugat, maglagod, pita usahay po na nang makasugat ang gamuro, maning naong, maning tawhana, o maning bayhana, baon sa ba? Lami kay no, sugpao, lami mo sugpaon. Lami kay itong layo pa ka, nag-smile na ang tao sa imo, nagpasabot nga, maayo ang inyong relasyon. Mauni, pinaka-importante. Ayaw gano'n na ang magsikag muro tungod kay wa kay kwarta. Wa makagipakatao dali sa kalibutan nga nagdala kag kwarta. Ha? Wa man kang gipakatao dari sa kalibutan nga nagbanig ka o ka ng ha? Nilibong nga kwarta. Natao ka dari sa kalibutan nga hubo. Nagpasabot nga wala gyud ka. Ha? Wala gyud ka. Wa kay gitbit-bit gikan sa paggawas nimo sa taguangkan sa mong ginikanan. So ayaw ka lain nga ikaw mismo maglakaw-lakaw dahil po, ay po paghubo kay kung maghubo ka sigurado sabi tawag nyo mo
1: Pinawa!
0: Diba? Ay! Ang importante nga maya ka ayaw kay kining kwarta bulak-bulak man sa itong kinabuhi maubitaw nga daghan ng patay po na ningyati ning kwarta tanawa na ningyati oh, mas maayaw man ang ubang kadagan kag malita. Kita in taon nga, ang sulod sa ato ang bulsa, may nalag na isa ka, ba? May nalag na isa ka gatos. Rosila, malita-malita ang kwarta, eh. Eh, kapag mga naong, huwag kang mga naong. Kunya na, ka mag-isgut-isgut mong taan na, unya mga katropa, ha? Kanang mga, pero kanong taon-taon, unsa, bahala mo, unsa inyong i-request. Pinaka-importante nga mo request mo, kana pong, ikalipay ninyo nga maminaw mo. Lain po siguro nangyati nga kuan mo nga namingo, ah, sa man ang tugtugan eh. Kuan eh, Jun Marata eh nga, kuan man. Mas guwapong ito nga ang amua magus matag-adlaw Domingo muhatag may kalingawan o kalipay sa ato ang mga listeners. Gikan sa isa ka frekwensya nga naabot mo din ako sa 89.1. Ha? Hoy, inyong radyo ha? Alaw na to, wala na tong isa. Adiga, muna ako litukon. Asa litukon na lang kaya. Bitaw, ayaw na itong isa, di rin na ta sa 89.1. Dihan na nyo madunggan si John Marata. Magsigig, kuan ka ng lama-lama panahon sa Domingo. O niya, sa matag-adlaw, madunggan sa kunin nyo. Dihan, magsigig po din taon tag-hatag ninyong mga balita. Kaya mo na itong papel. Nga muhatag mi o mga priskong balita. Nga i-dalit na mo para sa inyo ha. Kaya, naiuban biya po din taon nga wakay balo. Hala, ako amo itong igagaw na dakpan ka nagsyabu, ha? Na ako amo itong, Hala, wadyo ko magdahom atong tawahan nga. Kuan ito, kriminal ito. Butan makignaong. Butan makignaong, pero pati na naghanang gipatay. Diba? Oh, mau na. Oh, mau na karun. Sama ni? Ako ni basahon eh, kay masuko ni. Masuko ning, kuan ako ba? Masuko ning, nagatanaw sa kuha. Ay, unya na, oy! Sa valis, valis ni, adik ko, mahadlok, kuan eh, mahadlok ko ng dagat, oy, kay parat nga nung, tubig, parat man ng dagat mo, oy.
1: Pinawa!
0: Ala! Ano ba itong parat, no? O niya, maligo na ako isa kabalde nito, butangan ni mong kasin, laina po, no? Mas mga po, namo ko to yung sugilan. Alas ka, 4:51 mga katulupa, balik ta! Ato una kita speak as lawak sa mga painundo.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Atako, iskunta.
16: Ang imong baon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
15: Opo, papa. Putang nga mesa.
16: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
15: Saton, pati na si, hala, himot ko.
16: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
15: B! Ah, mana ako hinom.
16: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
7: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: Sa una, love pa kayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
17: Kaklarek, sana.
18: Exciting!
19: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
17: Clarex!
15: Excited!

0: dak tagam, na purga lagi. Kena mahiling tu. Alah. Petaka lang ko malmal ng labi na ng perti ng daganang sudan pareha gahapon. Nako. Sus. Perti kiting taon. Uga magisgot ka og kanang mo malmal yung kapag-ayo anong mga pagkaon, mga katrupa nga na. Subagay. Perti mga lamias mga pagkaon ay. Oh. Ang imong lawas, di naman po na yung mahilig po na yung lami ang imong lawas ng pagkaon. Alami mga hapon na yung ultimo. Yung namus kini, lami mga hapon na. Basta, kuan na, kanang ganahan ka sa isa kapagkaon mga katropa, importante, lami gina. Basta ganahan ka. Pero wak kay gana, ana, ay, goy, saan mo, paglami, anang mo, makay gana. Muna itong pagayuon sa Ginoong unta, di po din taong kamawala ng gana sa pagkaon. Kay once nga ang tao, mga katrupa, ang mubiya ganit sa pagkaon, ay wala na. Wala na. Pilakagutlo yung tao na magtinga na. Pilakauras na, wala na. Mingo na niya ito. Anong nawala man ka?
1: Pinawa!
0: Alang 5 City, ay mata! Ay, mong singing niya tig, kuan, kanang bukot, kanang habol. Ang importante, karong mga panahuna, karong mga orasa, nga di kinako na pwede kalimtan. Sa matag karon ugon niya ang atong pagpahinumdong mga katropa nga natay obligasyon. Dili kay ang imuhalang pamilya mo imong ginahuna-huna ang obligasyon na makapalit kag isang kilo ng bugas, katong tag-20. Pero, ang number one imong obligasyon ang pagpasalamat imo sa Ginoo. Maunagyut na. Para sa ko alam mga katropa, okay na siguro nga ang kwa na ito ba? Makakauntag katulo sa isa kaadlaw, okay ra. Pero ang importante, makapasalamat yung kasi Ginoo. Dili kay karon, kay Domingo. Pero mauli ka na ang iingon lagi nga. Ay sing mok-mok na mo sila kang pangayos sa Ginoo nga naakar ito sa imuhang kwan, imong kwarto. Ang importante na po kasi katilingbanong pagampo. Dol, pong simbahan, oy! Doon, ang puntang simbahan ng ating mangugos ang bunyag.
1: Pinawa!
0: Mutambong o kasal. Yala bagay sa tanan. Kanang, mutambong o kanang misa sa patay. Pasti lang paita. Importante kay mga katropa nga dili lang kay kana ang imuhang obligasyon kundi dili ang obligasyon nimo ang imong pagpasalamat sa Ginoo. Sa tinuod lang mo ingon man ta nga makapasalamat mo sa Ginoo bisig naara ko diri ning ako ang kwarto. Yes. Mas nindot mong ito tanawon po nga nga labi nang nakay bagong pantalon, nakay bagong sapatos. Ha? Uso man sa una. Bago kang sapatos, bago kang pantalon, asimba rin ka. Ah, ya, wow, rin ka kabalo. Gabitay pa rin itong tag sa mong pantalon.
1: Pinawa!
0: Ay, nako! Ingunan na ito, mga katrupa. Ah, alas 5, Jess. Uy, unsa man? Unsa man yung paminaw karon sa tuang panahon karon? Unsa man? Ingon pa siguro ng uban ba na? Mungkukoy na matikdan kagahapong adlawa, mga katrupa. Nga, katabi-tabi na ako ni ingon. Ah, wala kayo. Wala ko saling na itong gobyerno. Hey. Wala siya kabalo nga ang gobyerno dahil isa po siya. Kita wala ang gobyerno. Ha? Pero naalang tayo gisunod nga balaod. Mora nakaparat na ito, kana tayo gisunod nga balaod. O niya ang atong gisunod nga balaod. Yung sabi, ano eh, bebe, ako na basahon kay mawa naman po guni. Ha, dara. Naanan siya igi, thanks ako ha. Good morning, pwerte na akong libot-libot sa inyong istasyon. Walay tao. Kana Astra. Na kana di ay diri ha. Dali kay madakpan si Bato, dili pa dako buhi. Ay. Gani ha, 89.1 na ta ha. Ay mo atong kwan matagbo na mo sing pinangita mo atong pagkinaw na. Tagbo gyud sa libot-libot ug pangita guys kan in town po ni siya oy. Kay naa lagi atong isa ka frequency na mo. Karon kay wala na mo siya ha. 97.1 wala na may ato ha. Dere na ta sa 89.1. Oo. Mo nay ato ang kuan ro na. diri na ta. Ha? Kay mas maayo magdiri kay Clarix kaayo. Kanang sige og pamalikas sa pamilya mao nay namat-an gikan sa pagkabata og nabati sa ginikanan. Tinuod na. Tinuod na. Simbahan dapat natong adtuon karon Brad. Pagkahuman dito sa simbahan nga mag magmasyar daw. Magmasyar na po daw si Kristo.
1: Pinawa!
0: Hello, Day! Ikaw po na, sino? Sino 926? Ikaw, Juda? Believe ba, Juda, kung ano mo? Muna akong ganahan nga mga ingon-ana ba? Mo, kuan po? Sige, tawag ganing mo, apil po ng taon sa ato ang mga ipanghisgutan. Apil-apil po mo sa atong hisgut-hisgut karon, apil-apil saan mo? Deo, ganahan pa mo mo tanaw ang social media. Kanang pag tanaw ni social media, mga katrupa, matingaan ako din yung mga ginailaha pa siguro. Eh, kanang ginadaod si yun saan eh. Ginadaod si Inay Sara, ginadaod si BBM. Wala eh, dili mo na ilaha. Mga creator man na, mga content creator na maghapo na. Pandamay, makaingon po tao sa hain. Mga naunsa naman eh. Naunsa na po ni akong live, dire. Ha? Naunsa na po kani akong live. Nga nung ano man mo, wala man eh magkuhan. Nara di eh. Bitaw mga katropa, tanawon bitaw na yung mga social media. Dili naman gunain la. Mga content creator na, kanong mga mahilig bitaw mag... Kung post-post niya, niya ang post dito nga si Inday Sara, nasuko dito niya, wala din na. Din na si Inday Sara, nagbuta na ilahara ng huna-huna para lagi taon mga katrupa nga makapadagan silang views. Pati po nga, gidaot si BBM, gidaot si Lacson, gidaot si Soto. Niya, gidaig si Cayetano. Wala. Pero paminaw naman mga katrupa, dili na ilaha. Kano pagdaot nila dito nga parehan ni Subiri gi na, si Subiri kuno gi kuan na persona ng grata na kuno sa dito dapita sa kuan Cagayan dapit pilar ani maguna dili ha kita ba ayon na mo si sunod anong yati ng social media. Eh, kanyang social media, mga katrupa mo na maka number one, makapalibog si mong una-una. Oh, ang atong una-naon, preanay ka ron, Dris Davao. Manghambog mo ta, musukol magita. Oo, musukol magita, kanyang nata Dris Davao, mabuang ta kung magsigikag, unsan eh. Kailangan, basahon ko na unya. Oo, tinood ba? Kung magsige maguta o tanaw ng social media, nga magsunod ta ng mga post diha nasayod mo kita ang dili lang ako gusto nga klaro jud kayo nga wala magpost kundi iyahag yung kaugalingon kani si clear wa gani Clarix di ba priya sa 89.1 nga ka Clarix ana kana si clear wa gani Clarix murag ang iyang ba butbuot na lang. Bitaw, butbuot mo lang na yan. Ay kong ina nga, pataka lang sa istorya rin. Nga nung siparit sila o kanang statement ni BBM. Sa ito pa nagpasabot nga kanas clear, nagbutbuot na lang. Pagkawa, di klaro. Lahi kang Marcos, lahi po kang clear. O niya, spokesperson man na siya sa Malacanian. Sa ato pa na ika nang iyang ipang litok niya mga katrupa, iya-iyar na. Huwag sa mananghi dito sa iyang amo. Ay, labaw pas bangag. Ba? Butbuot lang na mo nang ayaw na mo paminaw anang clear. Oo. Ayaw mo sige ko ano, ayaw mo sunod ano niya. Kadaot na sa utok ninyo. Ang pinaka-importante na ito karon, ang 2028 nga di na ta mautro pa. Sundugo na to ang kanhing PRRD. Muna atong sundugon ng ato ang muna atong sundon. Kay nakatilaw man ta. Mamo nang palaban ta diri mga katropa diri ta sa Mindanao, labi na diri sa Davao, palaban kita. Kana feel magun nato nga kanhi gikan kang Aquino, gikan kang Arroyo, gikan sa kinsa barong mga presidente pa dati. Napil na to nga layo ra kaayo nga Duterte ang nagdala sa atong nasod. Ha? Dili kay kita ray bisag usaon mo ato kag laing lugar, mo ato kag Luzon. Mingo nga gwapo yung Duterte. Ay, maganda talaga yung si maging pangulo natin yung si PRRRD. Sila mismo nakadaig. What is pakata? Nga kita ginabulahan ato. Mao na 2028 mga katropa. Wala na. Wala na. Wala ka nang hahanapin pa. Palaban kita mga katropa. Para sa to ah. Di na ta. Kapoy na kayo nga napay magsingig patik-atik pa diha nga mauni mo na. Ay Jesus. Tanaw rin ko ng Senado. Oh, isigot ang ginagmay-may. Ginagmay na God. Pitigmingaw rin ko nga to ah. Tanaw rin ko ng Senado. Sila diha nang iyahay. Wala na nila gibuhat ang ilang angayan nga buhaton. Sa Kongreso, wala na sila magbuhat pa sa angayan ng buhatunon. Ha? Congressman ka. Nagrepresenta ka sa isa ka distrito, nagrepresenta ka sa usa ka sektor. Na ba ba? Wala. Ang ilang utok karon ang 2028. Mao na ilang gihunahuna karon mga katropa. Unsaon nila pag tumba ang mga Duterte? Unsaon yung tumba na? Ha? Bisa usaw pa niyo pagdaot anak mga katropa nako. Wa. Ha? 2028 Inday Sara for president. Kaklarik sa ana. Amray uban ng Stinland eh. Ha? Tingala gani ko sa uban ako mga kauban karon sa media mga katropa. Usay ba nga mo aksyon nagtalikod. Kanang kwan ba? Hello mo di ay. Unya pag-abot sa panahon niya, manglayas na mo dali. Asa mo padulong? Dito mo, norte. Iya-iya mo lang mo. Eh, sabagay. Money is gold, mangod para sa inyo, ha? Pero sa ko, ah, sus, kadugan na ako aning trabahoan ng pag-media na ko. Ako, pinaka-pobre rin itong kumidya. Ano mo, kuhili ka na? Unsa akong baruganan, dito rin ko. Ang unsa akong commitment, dito rin ko. Bahala ko ako'y kwarta. Bahala na niya, tig. Magkasunod si Mana, ani, matubang tag barangay kay wata ka bayas atong utang. At least, nakay baruganan. Ha? Kala ko ba? Ay, ano yan? Ano si Subere? Ha? Taga Mindanao, magandang. Anong nipirma mo na? Nganong disug anong ni anong did wa man mo abin buton na oni mo wala na klaro ni 2028 mi daw sani basahon ako ni basahon sana ako ni mga buang ta kung magsigi tag tan-aw ng social media kung gamay kag utok damage yun ang imong pagduo wala na klaro 2028 nga eleksyon bro dili madayon kung madayon man wala gihapon tay daganan samtang naa si Garcia sa kumilig mapildi atong manok. Ha, walay gana ibuto daw. Ayoy. Dili. Ang importante sa to ah, natay obligasyon. Obligasyon man ato na bahala sila. Gaba re ato. Mitaw. Ayoy. Dili ta. Ang importante sa to ang mga katropa, natay obligasyon. Ug labaw na kung dili ta mo buto, wala na. Muda og gina sila. Musugod ita nga nga itong ipangandoy karon. At itong ipangandoy karon mga katropa, ang ato ang mga kuan, kanang sige tawag ni, ang atong gusto ng mahitabo sa Pilipinas. Ay, di na tamusugod aning, unsa naman eh. Lagot magununo naon magud ah. Di, lagot yun sa tinuod lang mga katrupa. Lagot tununaon po ba nga usahay, makaingon ta ba nga wala nga klaro ang atong pamalaod, wala nga klaro atong gobyerno. O, usahay ba, makaingon ta na, ibutang si mong isim, ikaw, gobyerno ka. Ha? Wala lang ta makialam. O, wala lang ta makialam. Pero buto nunaon, iksa ka sa mablim ani nga panahon. Mablim mo kita kami ingon tanga. Amo ko kana iskam ko tanga ni Anto.
1: Pinawa.
0: Sige, pa iskam pa. Wa? Ayo. Para sa tuwa natay obligasyon. Laban ta. Sa akong gisulob karong t-shirt, iiyak pero hindi susuko. Mauna si Senador Bato de la Rosa. Oo, karon makaingon magkita nga luuya sa ato ang senador, pero di gud na mo surrender. Mao nay believe jud ko nga tao. Tagadiri magina.

0: lang Senado. Kay ang Kamara, wala na. Wala na. Ang naninood diha, mga katropa, pila na lang kabuok ang ninood or kanang miingon ta ba nga naghunahuna sa ilang obligasyon sa katawhan? Pila ra kabuok. Kanang mga inuhak dagko diha, wala laing gunahuna nga di lang gyud nila palingkuron si Inday Sara. Kay pagwas nga mulingkod si Inday Sara, balitok gina sila mga katropa. Muna rin kamot na sila karon. Dihado man sila dito sa Senado, maningkamot po na. Oo, maningkamot ka na sila nga mailog yapon nilang Senado. Pag abot ka mugod sa panahon, anong mga katropa? Daog sila sa Kongreso, daog na sila sa Senado, maghimo dahil na o balaod nga ipag-extend ang mga nakalingkod. Pag-abot sa time, ana, maghimo na pagbalaon, nga mahimo na siyang Prime Minister ang bangag. Ano niya? Isa yung makaluluoy. Ha? Makaluluoy ta. Eh, watamaanad, ngingon-ana, nga wala tayo demokrasya. Ang atong ginahunahuna, mga katropa, ang atong mga sumusunod. Ay namang sige, gunahuna ng sato ang pagkakaroon. Ay, kuy. Okay naman na sa tuwa kay mga ano taginamos, mga ano tagbulan. Ang ato mga sumusunod kay mga hilas naman kayo. O niya, di pag masabayan sa ato ang pamalaod, di siya pag-abot sa panahon, anak mga katropa, di na ito mabangbang ang mga krimen o mga kriminal dahil karoon sa nasod sa Pilipinas. Ano na itong dili gusto? Napay ultimo mga ultimo pare karon mga katropa, wa makasinabtanay. Ha? Pare na na. Pila ka tuig na na sila ng ate nga nag-eskwela. Pagkapare. Nga dili basta-basta kung mahimo kang pare, pwede ka mahimong abogado, pwede ka mahimong maestro. Pero sila managlahi-lahi og utok. Kaya naa po day pare mga katropa nga mukhang pera. Ha? Naapoy pare mga katrupa nga lami na kay sus ka lami na gyud dili isimba. Dili isimba ba? Dili na kamo simba tungod kay ang ginamisa sa pare, ang humili sa pare dito pagdaot na sa mga Duterte. Oh my gosh. Grabe na gyud ang yawa diri sa kalibutan ba. Grabe na gyud. Hapit ang ginmuilog ang yawa adres sa kalibutan kay mga tao nagadala sa pulong sa Ginoo. Wala na. Wala na. May mga bukang pira. Oh, dilitanan. Kaya namabuntay pari po nga. Bili ba? Ba? Kuno na ako nang nato, pari ka. Kanang sulugoon ka. Oh, wag ka rin ka magminyo kay gusto rin mo magservisyo ka sa pulong sa Ginoo. Pero kamo, wa makasinabtanay. Tungon kay ang uban mga mukhang tira. Ay, nako, alas 5:26 mga katropa. Unang tagkadiyot ha, unang tagkadiyot. Ngayon magpatugtog sa ta, magsunata sa ta. Ha? Balik ta mga katropa, at una kita speakers lawak sa mga painumdom.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. Quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao. Sugad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crop Gold ba?
3: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na

0: kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
1: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta!
2: XFM XFM
3: Taklarik sana!
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyo, taga napuntukan dabaw di Loro. Kung kriyatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
5: Zaton Plus Gold.
6: Kretin, lami, natulog na kayo ko, kung sa pag-ihi, upira kayo. Garo na kretin, 94 lang itong nakapaminaw sa kung ipanulti ka rin, sa kung mabalatian. Yun ang tulayan na ang doktor sa Yesu. Hindi mo kayo natabang na sa inyong paglawas.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukara akong ulcer. Lami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Melani DI taga-Panam.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigi!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
13: Si Sara Diaini, taga-Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa sister. The pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
7: Southern Gold Coffee Mix.
4: Exciting!
15: Nak, merienda time na!
16: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok o humot.
15: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ura. Sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
16: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
17: D&B
3: D.N. Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. D.N. Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
18: Long have we waited.
19: Tanduay First Five.
18: Zach Tabudlo.
19: Flo-G.
18: December Avenue.
19: Parokya ni Edgar.
18: And Kamikaze.
19: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five.
18: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
20: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
21: Kaklarek sana!
22: Exciting!
23: XFM 89.1 Davao City.

0: 5:37. Oy, habang katungwa pa maka mata na intahon mo. Mata. Pag mata ninyo panghilamos dayon. Kay bisan unya nga masiyot na mo ana ha. Dito na mo makuno nang panghilamos nga makaingon mo eh. Naunsam ni akong naong. Matingala pa.
1: Pinawa!
0: Ay, good morning nga to sa itong mga sukinti kami na mga nagkatanaw ka sa itong FB Live. Nga to sa ito ang mga Rita family. Uy, good morning sa inyo diha. Mga Rita family diha karoon sa may Ewa. Mga Rita family nga na diha karoon sa may... Ah, basta dumoy! Naglibog mong kukuli ha. Nga to kang pari Roy ha. Roy Rita. Oh, mga Rita family nga to usab kang Milkyo Rita. Mga nindot yung mga apelyido no mga Rieta. Wow. Kang Roland Rieta. Royland Rieta. Wow. Ano mga gwapo mga kanin yung mga pangalan ay. Kalayo raman isa ko ang pagka Daniel.
1: Pinawa.
0: Ito, good morning ko sa mga Rita family di ako na. Usbo na ako, di sa may Dumoy, Talumo District, mga Rita family. Di na ako na isa-isahon ninyo. Kaya kung isa-isahon ako, pati naghahanap na po ninyo, na, oh, ang uban, puluan ako maili. Ay, nako, kinsa pa nga ito ang mga sugitig paminaw karon ato sa ninyo pang kuanbi. Ato sa ninyo pang, sani? Pambasahon sa nato ni, nausa, nga po ninyo ati, ninyo ako ang silpon nga di man klaro. Ha? Kung saan man ay akong kaniliging cellphone nga pare-pareha na po na ito ba? Karaan na po kayo. Diyan, panahon ako eh. Nga ito ang mga suking tip kami na karon mga katropa. O nagatanaw po din taon sa tuwa ha? Kay, kasi kung niya, pagiging, kung saan man eh, John Maratao eh nga. Kasi hindi magtabi na, magiganahan man iyang tabi. Ay, good morning nga to kang Jing Pigarido. Yes, ma'am. Good morning mo diha sa may Matina. Good morning sa mga Pigarido family. Unsaon na lang ugula si Ma'am Jing. Nakadaog na baka, ma'am? Nakadaog na ka sa mga parapol din karon sa 89.1. Ay, na mo, ha? Masi mga tingala, mga presa ito ang listeners ka ganina nga niingon sa natagbaw na sa libot-libot o pangita sa ito. Nang kanaas lang daw ito, 97.9? Ah, wala naman to. Wala na to. Gusto mo madunggan ninyo ang XFM diri na mo sa 89.1. Diri ninyo madunggan si John Marata. Diri ninyo makita kinsa nagtigpalupad sa amok sa kahinginan nga si Romil Gudin. Diri na mo sa 89.1. Diri na ang Clarix ana. Di ba tingala sad mo kay ang 89.1 katong solid FM, maura na siya sa XFM. Ah, good morning nga to kang Juhax. Uy, si Kagawad. Ay, good morning naman niya, Wad. Kagawad Advincula. Lahit to si Sweet Advincula. Lahit po to. Kini siya, si Kagawad Juhax Advincula diya sa may Barakatan. Good morning naman niya, Wad. So may lingaw na to niya, Wad. Ha? Ay, kamula ka, mag-isigot ano, lukuan, eleksyon sa barangay. O, sumun ako, akang Royland Abanico Romero. Uy, Royland Abanico Romero. Eh, thank you. Thank you kayo. Brad, thank you kayo. Kuan po, executive, dating po ng tawahan. Yan, Jofax, Wada, Tarama. Grabe. Lisuron, maginin mo ang pangalan. Jofax, Wada, Tamara. Klaro ang pangalan niya, Julius Marata. Ilam niya ay? Oh, good morning, usab kang May. Kambari, di akaroon sa may Tagurano, o Immaculate Tagurano, Turil, Wada City. Matakdan, mapunta ninyo. O, si Jennifer Tabaransa. O, muna yung mga paborito makita ninyo sa matag dunay araw, dunay karavan, makita ninyo ni sila tungod kay mga maabtikong staff ni Kunsihal Richelle susubrado. Muna ikitawag mga katropa nga susubrado, servisyo, sigurado, ada. Nga to usap kan Jimuel. Oy, otro po ne. Ha? Nakatikim naman gud ni siya sa servisyong sigurado ni susubrado. Mana si Jimuel, reasonably otro po ne. Jimuel, ano ganing iyang ipang pambaliktad ng ilang mga, saan eh? Ilang mga, mga, ha? Ipang, kuan ba, reasonably, baliktad. Nausa naman yung tao, ay, may yung tao pag, pag gawas niyo sa taguangkan sa yung ginikanan o kanang suhi mo. Ha? Jimmy Sunable di akano sa may katigan. Oy, good morning, Wad. Sa may plano ni mo, Wad. Pag-isigot, ano na, ha? Wala mga butanga na. Si Makmak, Opima. Yes, good morning, Kang Makmak. Sa mga Opima family di akano sa may Ramihan, Sityo Ramihan, Batu Turil. Kumusta man mo diha? Mga Opima family, I hope nga, nasayad ko ani, mga tawanan ni, mga himsug kay Probuyag Uglawas. Layo po in town ta sa mga sakit sa kalawasan. Alam mo, sige, kuha na kayo, magkusog na inyong yorek.

0: Mas gwapo ni kay nga kuha yung pangalan ihanggi kuan ihanggi greet. Ha? Hi Daniel June. Ah, hi kalame. Bito. Good morning na gawits. Kang Rumi. Ha? Kang Rumi opema diha karon sa may rumihan ha. Ako bito ni pampasahon daan kay bisan unyo. Sure ni? Sure ka? Thank you sir nga nakakita na jud ko nimo.
1: Ay, reha.
0: Vlogger ba, vlogger? Si Pasaway Vlog. Kakita na daw siya sa kuan. Gatan, oh, thank you kayo, sir. Wow, siya ko kayo na basta Pasaway. Muna sila mga vlogger, mga katrupa, nga nakita ginato. Kadaghan ba yung tawon po ninyo, eh? Sige, mamasa na sa ta, eh. Alid Marjorie. Siyempre, si Robilin Alcazarin di ako sa Kuwait. Good morning si Modea. Kumusta Modea, day? Kumusta mga Kuwait ka ron? Dili ba? Kamarang nabaguhan ko ni si Pasaway Vlog ba? Nakakita na yun ko ni mo, sir. Ha? Asa bagay, nagasunod bang pugko ni sa iagod? Si Parijikel Migi. Oy, good morning. Hala, naligi kumin si sir sa Kuwait. mau ba? Okay. Ako lang yung pangtanaw ni mga katropa, ni mga nagakuan sa tua. Nagasunod sa tua mga katropa kay bisan unya og matingaan na lang ta nga magmugtok na mga sugatan na to mga katropa, magmugtok na nga miingon dahil nga lo nung tuwa na ni. Sige ta greet sa ihang programa niya pag-uman, di naman niya basahon. It's a beautiful. Saan eh? Morning, wala lagi tingog imong station. Ay, wala na media! Ayaw na mo sa 97.9, ha? Dili na mo sa 89.1! Nanag yun, parts, Rumel. Naglibog na gitaw sila. Kay wala na daw tingog. Otruhan na ninyo! 89.1! Ayaw na mo dito. Ayaw na mo dito, speakers. Oh. Gusto mo na ko, ha? 89.1 na mo. Wala na mo ito. Wala na ito sa inyong unaw na itong 97.9, ha? Wala na mo ito. Nanamid rin sa laing frequency. Mauna na yung ito ang kaklarik sa anak. Ang 89.1 XFM or Solid FM. Yeah, mangita mo atong mga announcer ato sa Solid FM. Amot na pa mangyapon siguro sila. Sila si Netanini. Oh. Kung di nyo madunggan, madunggan gyapon ninyo sa laing. Sa mo ari gyapon istasyon? Sa kakauban na gyapon namong istasyon? Either, mato na sila o kuan. Basta katrupa lang gyapon. Dili mubalhin og lain. Sila si Bong Alvarez. Kita lagi hapon. Sabay-sabay lagi hapon tanan mga katrop. Ha? Sabay-sabay lagi. May mo ito. Naganay nyo kayo otro po ng isa din. Kani anak naging siya nga. Wala niyo ko kadungong sa inyong kwan. Sa inyong. Sana? Sa inyong istasyon. Wala nga wala naman mo dito. Live frequency. Ay, good morning ha. Nganto nga. Uspon ako kang Jing Pigarigo o kang Jekyll Miggy. Isa pa rin uban. I-sosyon ako ni kay bisan niyati pag abot sa panahon ani mo. Kuanta ka nang mugtukan tas naong nung magsugat ta. Ay nako alas 4, alas 4, alas 5, 48 mga katropa. Pila na lang ka minuto ha kay mga alas 5 40 iktad na ta. Pasin na ta ha kay napabiyay. Uy atangi po din ninyo ha ang atoang mga balita, mga priskong balita ang idalit karon sa tuang mga katropa diri karon sa 89.1 ang XFM. Ka Clarix ana. Ito? Oh, Clarix no. Clarix ba nga na eleksyon sa barangay? Ha? Sugot mo dagan ko. My, it's a beautiful. Woy, si Yaakob. Ay, good morning mo dia. Ah, dia sa butuan. Wow, thank you kayo. Napunay mga nagasunod sa tuwa dito sa taga butuan, ha? Butuan City. Si Yaakob. Moro ni pinakabilib na ko nga pulis. Ano man? Di po niyong undang o kinantahay. Basta ganahan mo kanta. Bitaw sa mga Gonzales na family. Di ka ron sa Butuan City. Katong kang Arian Gonzales. Isa ni siya sa tigpatuman di ka ron sa Balaod sa Butuan City. Ay, si Sir Danny Alngog. Otro po ito, natagbo nung itong pangita ron. Ganun, wala naman mo tingong ng inyong istasyon. Sir, wala namin diya, sir, ha? Nanamin din sa 89.1. Ha? Nanamin sa 89.1, ha? Wala namin itong 97.9, ha? Wala namin ito. Abot, kung kinsa na po yung managiya, na, basta nga mo, ha? Nanamin sa 89.1. Ang XFM makaingon tang ka-Clarix ana. Beautiful. Si Fames Alngog, Danny Alngog karon si Police Executive Master Sergeant Alngog di karon sa Turil. Good morning sir. Nana sir, nana. Yato na ko ning simuha ugma. Oh, lige. Yato na ko. Adunay mangustin, Santon Plus Gold, adunay mangustin nga powerful antioxidant nga antioxidant compound. Dakong tabang aron ipagawa sa mga ang mga free radical o toxin sa lawas. Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Mga katrubang, kani akong giinom, mao ni siya ang Santon Plus Gold, no? Alas 5:51, no? Oy, kamong mga managanay o pagka barangay opisyal, lihok na mo. Timapugngan pa ang baha. Dili ang eleksyon sa barangay. Ay, good morning kang Mambet Sapphire. Oh, ako mga guwapang kumari. Basta makikumpare ganis ko, ah, ang mga guwapa dyan, ah. Pero di ka makikumpare ko, ah, mga pangit ba, mga maot mong dagway. Ito, good morning mo dia sa mga Rita Familia. Kuhana mo. Pag kuhana mo, patik-atik na mo dali sa 89.1. Kay makatabang mi ninyo. Magtinabangay po ta. Alangan po siguro mo sige. Nalang po minga build up sa inyo ha di rin. Pagkauman, tabangay po may. Parang naapon taon tayo. Mabit-bit ng pirit ito sa balay. Ha? Nasayon man dyan ko karon nga puro buyag. Natingala, galing ko. Inator man na itong programa. Pero sa kaluis, Ginoo, no? Dagan-dagan mo po na gasunod. Ganyan po na gasunod sa tuwa. Puro ganyan, in taon. Gaplano siguro ni managan. Bitaw. Amping mo unya gamito na ninyo ang inyong tinuod nga kiniya. Dili tong paatik-atik ang kiniya kay karon magud mga katropa. Kuan na wise booters na ang mga tao karon. Dala taga ikwarta. Oh. Eh, bin mo mo kahatag ng malita. Sobre lang gud okay ra. Ug malita wai. Wala mo yung kuha naman ito. Wala ko yung ras. Gamay na kay kukuras. Ay, nako. Basta usbon ako. Madayon ang eleksyon sa barangay. Kamong mga managanay diha sa barangay, isip mo, dagan pagkakagawad, budagan pagka barangay kapitan, gamitan ninyo ang inyong tinuod nga kinaiya. Dili ng patik-atik. Ngayon pag-abot sa time na, mingong, maya mo na si eleksyon, ito wana. Ha? Gamito ninyo ang tinud-anay ninyong kinaiya. Tinuod nga kinaiya. Kanibitong kinaiya ninyo nga gihatag yung Ginoo sa inyo, ha? Eh, mo sige, patik-atik. Ako, tanawa karon sunod mga adlaw, mga katropa nga makayaw-yaw ko dali. Mga takin ako, eh. Pangatakihong ko ng mga kapitan nga wagin na himo. First, second, third district. Bantay lang mo. Mayalam mo sa barug. Nya pati na daghanan nga suko rin inyong mga constituents sa inyong barangay. Sobraan naman mo!
1: na sobraan na mo. Mauna na. Hapit na po kung masobra isa oras. Well, wala ko yung oras, mga katropa. So, ako na magpasalamat lang sa inyong pagkikuban ka na ako o manginaot ko. Sa sunod Domingo po, mag-uban-uban ka punta. Inato nga programa, mga katropa, nga among idalit, gikan sa 97. Nako, tanawa lagi. Gikan sa 89.1, mga katropa. Muhatag yung servisyo alang ninyo kay wala may laing tumong kundili paghatag na nag-ug servisyo. Ginagmay nga servisyo makatabang diha ninyo. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa, katropang June Marata, mag-ingong ka ninyo. Salamat, salamat, salamat, salamat, salamat. Og happy, happy Sunday ka natong tanan. Og ang Diyos mag-auban ka natong tanan. Kamatuuran ang Sundaygan. Bye-bye! I love you all.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong ba.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Nganong man?
9: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
12: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
16: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
18: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet. Exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
4: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: alala.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kong Craft Gold. Aron sad makasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalukal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
10: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
9: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
11: Exciting summer man nakatrupa.
12: Ang summer.
11: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
12: Katropa.
13: Summer na, katropa.
12: Kaklare, sana.
11: Exciting.
12: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras atin po sa inyo ng Santone Vitamin C.
1: Araw-araw, may mga pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, simbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM Express Balita. Express Balita. Dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres.

0: Magandang umaga mga katropa, ngayon po ay araw ng Linggo, ika-24 na araw sa buwan na Mayo taong 2026. Narito po ang mga headlines sa XFM Express Balita, atid po sa inyo ng Santone Gold Herbal Tea. Headlines. Pag-asa, patuloy na binabantayan ang dalawang LPA sa loob at labas ng PAR. Headlines. Senador Bato, itinuturing ng armed and dangerous sa manhunt operations. Ilang pang individual inaasahang maiisyuhan ng arrest warrant ng ICC ayon sa NBI. Headlines. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinayagan ng ICC na hindi dumalo sa kanyang unang status conference sa May 27. Headlines. Ombudsman, irerekomenda ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Senador Marcoleta. Headlines. Philippine National Police, nag-utos ng malalimang investigasyon ukol sa secret meetings ng mga pamilya ng missing sabongero at mga sinibak na pulis. Headlines. Dagdag presyo sa produktong petrolyo, asahan muli sa susunod na linggo. Headlines. Sa balitang international, Tulsi Gabbard nagbitiw na bilang Chief of Intelligence ni US President Donald Trump. Headlines. Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder nasungkit ang 2-win-1-loss series laban sa San Antonio Spurs sa Western Conference Finals. Headlines. Sa balitang showbiz naman, BTS may comeback two-night concert sa Pinas sa March 2027. Headlines. Express Balita. Express Balita. Weather Update. Mga katropa, may dalawang low pressure area o LPA ang binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng bansa. Mababa naman ang tsansa nito na maging ganap na bagyo, pero ang buntot o trow nito ay nagdadala ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat na ulan sa buong Mindanao pati na sa Palawan, Eastern Samar at Southern Leyte. Kaya paalala sa mga katropa natin doon, maging alerto po sa bansa o sa banta ng baha o pagbuho ng lupa. Para naman sa ating mga katropa sa Bicol Region at Quezon, asahan ang bahagyang madilim na langit na may dalang ulan dahil naman sa hanging easterlies. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwalas ang panahon sa umaga, pero magbaong pa rin po kayo ng payong, katropa. Uso kasi ang mga biglang isolated rain showers o thunderstorms. Panandali ang buhos ng ulan dahil sa mga localized thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Express Balita. Express Balita. Itinuturing po ng National Bureau of Investigation, NBI, na armed and dangerous o armado at delikado si Senador Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagpapatupad ng karaniwang protocol ng mga otoridad sa pagtugis ng mga pugante. Inamin ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na isang malaking hamon ang paghahanap sa senador dahil ang pagiging dating hepe ng PNP nito ay nagbibigay sa kanya ng bentahe na iwasan ang mga taktika at operasyon ng kapulisan upang hindi matuntun ang kanyang kinaroroonan matapos siyang makalabas sa Senado noong May 13. Bangaman wala pang opisyal na record ng Bureau of Immigration na nakalabas na ito ng bansa, binalaan ng NBI ang publiko na ang sinumang napatunayang nagtatago o tumutulong sa senador ay sasampahan ng kasong obstruction of justice, habang patuloy naman ang pag-alerto sa mga paliparan at pantalan, particular na sa mga southern backdoor exit routes. Express Balita. Express Balita. Mananatiling lihim at hindi paalam sa publiko ang mga detalye kung saan dadalhin o ililipat ng kustudiya si Senador Ronald Bato de la Rosa sa oras na siya ay maaresto ng mga otoridad. Ayon kay Department of Justice, DOJ spokesperson Polo Martinez, ang mga hakbang na susundin matapos ang paghuli ay bahagi ng mga sensitibong operational matters na hindi pwedeng isiwalat upang hindi mabulilyaso ang layunin na maiharap ang senador sa International Criminal Court o ICC. Una nang sinabi ng PNP at NBI na dadalhin muna sa DOJ ang senador kapag nahuli ito kaugnay ng kasong crimes against humanity sa drug war, ngunit tuluyan ng pinalakas ang pagtugis sa kanya matapos ibasura ng Korte Suprema ang hirit niyang harangin ng pagpapatupad ng ICC arrest warrant. Express Balita. Express Balita. Binatikos naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang Senado dahil sa tila maling pagpapatupad nito ng protective custody kay Senador Ronald Bato de la Rosa na naging daan upang makatakas ito sa kabila ng umiiral na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Dismayado si Matibag dahil matapos mangako ang pamunuan ng Senado na pangangalagaan at ihaharap sa batas ang senador nang magtungo roon ng NBI noong May 11, Naglaho na ngayon ang mambabatas matapos makalabas noong May 13 kasunod ng isang insidente ng pamamaril. Nagbabala ang opisyal na magpapakita ito ng masamang halimbawa kung gagamitin lang ang pagiging senador at ang mismong institusyon bilang pananggalang para iwasan ang batas. Express Balita. Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may natanggap silang impormasyon na marami pang personalidad ang nakatakdang isyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay pa rin ng investigasyon sa madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Tumanggi muna ang hepe ng NBI na pangalanan ang mga binabantayang individual upang hindi mabulilyaso ang operasyon, ngunit tiniyak niya na may nakahandang protokol ang ahensya at laging handa ang kanilang hanay na ipatupad ang mga darating na kautusan anuman ang posisyon nito. Ang babalang ito ay kasunod ng patuloy na paghahanap ng mga otoridad kay Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi pa rin matagpuan ng kinaroroonan matapos itong makalabas sa kustodiya ng Senado noong May 13 habang nananatili namang nakapiit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Express Balita. Samantala, biniro ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang posibilidad na may padala rin sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands si Senador Ronald Bato de la Rosa upang makasama ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang pagsasalita sa Rage Coalition event sa Mindanao, sinabi ng alkalde na nalungkot siya sa nangyayaring gulo sa Senado, ngunit pabirong nadagdagan din ng saya dahil kung sakali may makakasama na ang kanyang ama sa kulungan, bagaman binawi niya ito agad at sinabing isa lamang itong bad joke. Bukod sa biro, matindi ring bumatikos si Mayor Baste sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan sinabi nitong tila nakapailalim ang bansa sa isang martial law na hindi lang formal na idideklara dahil sa umunoy pag-target sa mga kritiko. Kaya kawalan na rin siya ng ganang o kaya nawalan na rin siya ng ganang magtrabaho sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Express Balita. Mananatili pong nakapiit sa kulungan ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibasura ng Trial Chamber 3 ang hiling ng kanyang kampo na pansamantala itong palayain. Ibinasura ng korte ang katwiran ng depensa ukol sa katandaan at lumalalang kalusugan ng dating Pangulo dahil lumabas sa pagsusuri ng tatlong doktor ng ICC na walang sapat na medikal na dahilan para siya ay payagang makalabas. Binigyan din ng ICC na ang hindi pagkilala ni Duterte sa jurisdiksyon ng ICC ay patunay na hindi ito susunod sa mga utos ng korte. At dahil sa kanyang malawak na yaman, koneksyon at mga taga-suporta sa Pilipinas, malaki ang panganib na tumakas ito o harangin ang hustisya sa oras na palabasin sa kulungan. Express Balita. Pinagbigyan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang dumalo sa gaganaping unang status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa darating na May 27, 2026. Inutusan ng korte ang kampo ng depensa na magsumite ng written and authorized waiver ni Duterte hanggang May 25 para mapagtibay ang pagliban nito sa public hearing sa The Hague, Netherlands na hahatiin sa tatlong sesyon upang talakayin ang mga patakaran, ebidensya at schedule ng mismong paglilitis. Pag-uusapan din ang dami ng testigo at dokumento ng prosekusyon, proteksyon sa mga saksi at mga kasunduan sa mga hindi pinagtatalunang katotohanan habang ibinasura naman ng mga judicial judges ang hiling ng abogado ng mga biktima na dumalo sa pagdinig sa pamamagitan ng remote o online access. Express Balita. Inirekomenda ng mga investigador ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng mga kasong plunder at tatlong counts ng indirect bribery laban kay Senador Rodante Barculeta matapos matuklasang tumanggap ito ng hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donations noong January 2025 para sa kanyang senatorial bid. Ayon sa 14 pages complaint affidavit ng ombudsman, ang nasabing pondo na nagmula sa tatlong pribadong indibidwal ay tinuturing na masyadong malaki para maging isang simpleng regalo lamang ng walang inaasahang pabor na pasok sa legal na definisyon ng plunder sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Bagaman inilikdara na ng COMELEC na walang nakitang election offense sa pagtatala ng senador ng zero donation sa kanyang sose, iginit ng ombudsman na ang pagtanggap ng higit sa 70 million pesos dahil sa kanyang posisyon sa gobyerno ay sapat na basihan upang magkaroon ito ng mabigat na pananagutang kriminal. Express Balita. Handang makipagtulungan ang Commission on Elections o COMELEC sa Office of the Ombudsman para sa haharaping kasong plunder at bribery ni Senador Rodante Marcoleta dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 million pesos na campaign donations noong May 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, nilinaw nito na naibasura na ng COMELEC ang kanilang sariling moto proprio investigation laban sa senador at hindi pa nila isinasaalang-alang ang muling pagbuhay sa kaso dahil wala pa silang natatanggap na anumang motion for reconsideration. Wala nang itigil ang probe nitong Marso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya ng election offense. Sa kabila nito, nag-utos pa rin ang COMELEC ANBAC sa kanilang law department na imbestigahan ang tatlong nagbigay ng donasyon sa kampanya ni Marcoleta dahil sa kabiguan ng mga ito na magsumite ng kani-kanilang report of contributions isang buwan matapos ang national elections. Express Balita. Ginamit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sikat na larong Pokemon upang ipaliwanag ang masalimuot na gulo sa Senado, kabilang ang mga issue ng International Criminal Court o ICC at protective custody ni Senador Bato de la Rosa. Sa kanyang Facebook Live nitong Sabado, inamin ni Cayetano na mahirap ipaliwanag sa bata ang politika kaya idinaan niya ito sa mga kwento ng Pokemon tulad ng Mega Dream, Perfect Order at Chaos Rising. Inahalintulad din niya ang matinding kampihan sa politika sa Away Fraternity kung saan bulag na sumasama ang mga miyembro, tama man o mali ang ginagawa nito. Bagaman ginamit ang sikat na laro para sa madaling maunawaan ng batang sitwasyon, nagpaalala ang Senate President na magkaiba pa rin ang laro sa totoong buhay dahil sa Senado ay mga totoong buhay ng tao ang nakasalalay at hindi ito isang imahinasyon lamang. Express Balita. Nagkaisa po ang at naging non-negotiable na desisyon ng 11 senador sa Minority Bloc o Solid Bloc 11 na isulong si Senador Sherwin Gatchalian bilang susunod na Senate President upang pamunuan ang Senado sa gitna ng mga kinakaharap nitong kaguluhan ngayon. Ayon kay Senador Ping Lacson, si Gatchalian ang nakikita nilang may kakayahang maging unifying figure o tanging makakapagpabuo ng isang nagkakaisang hanay upang maibalik ang dignidad, integridad at kredibilidad ng mataas na kapulungan na kasalukuyang nasa mababang antas. Kwalipikado at patas din ang pagkilala ni Senador Kiko Pangilinan kay Gatchalian dahil sa galing nito sa pagbabantay sa pambansang pondo para sa 2026 budget. Habang sinabi nitong maging ang kasalukuyang Senate President na si Alan Peter Cayetano ay nagpahayag ng pagiging bukas na iboto si Gatchalian para sa naturang pwesto. Express Balita. Nagutos po ng malalimang investigasyon si PNP Chief General Jose Melenso Nartates Jr. kaugnay ng mga naganap o manong secret meetings sa pagitan ng mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero at ng mga sinibak na pulis na idinadawit sa naturang kaso. Aalamin ng mga investigador kung may iba pang tauhan ng pulisya ang tumulong para mapadali ang mga tagpong ito. Matapos tuloy ang sibakin sa pwesto si na dating HPG spokesperson Lieutenant Nadeem Malang at dating Custodial Center Warden Major Reynaldo Panieve Jr. dahil sa mga reklamong inihain laban sa kanila sa Napulcom. Binigyan din ni Nartates ng pakikialam ng mga pulis sa mga kasong nasa korte na ay isang seryosong usapin at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Kaya naman tiniyak niyang walang sasantuhin ang kanilang internal investigation na kasabay na tumatakbo ngayon sa hiwalay na investigasyon ng Napulcom. Express Balita. Mga katropa, inaasahang muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo batay po sa 4-day trading sa Mean of Plants Singapore o MOPS Benchmark. Ayon sa pagtaya, maaring madagdagan ang presyo ng diesel ng piso hanggang sa piso at 30 sentimos kada litro. Habang ang gasolina naman ay posibleng magkaroon ng price hike na 1 peso 20 centavos hanggang 1 peso 50 centavos kada litro. Inasahang iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pedal na adjustment sa Lunes, May 25 at ipatutupad ito sa araw ng Martes. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Energy o DOE na nananatiling stable ang domestic fuel inventories ng bansa na may sapat na supply para sa umigit kumulang 46 na araw. Kaya naman wala pa rin silang nakikitang dahilan para magpatupad ng emergency fuel procurement.
1: Balitang International.
0: Ang balitang international hatid po sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Nagbitaw o nagbitiw sa kanyang tungkulin si Tulsi Gabbard bilang Director of National Intelligence ni US President Donald Trump matapos itong maghain ng written resignation na magkakabisa sa June 30. Ayon sa payag ni Gabbard sa kanyang Twitter o X o Twitter account, napilitan siyang iwan ang mabigat na posisyon upang alagaan at samahan ang kanyang asawang si Abraham Williams na kamakailan lang ay na-diagnose sa sakit na bone cancer. Bagaman kinumpirma ng White House na ang sakit ng asawa ang dahilan ng pag-alis ni Gabbard, lumabas sa mga ulat na matagal na umanong hindi masaya ang White House sa kanyang pamumuno dahil sa ilang kontrobersya, kabilang ang pagbawi niya sa security clearances ng ilang opisyal at ang malambot niyang pananaw sa usapin ng Iran kumpara kay Trump. Habang bakante ang pwesto, itinalaga muna ng

0: Maui ang Thunder sa ikalawang yugto sa pamamagitan ng pag-arangkada sa opensa upang agawin ang kalamangan sa halftime sa score na 58-51. Hindi na lumingon pa ang Oklahoma City nang magpakawala ng malalakas na atake sa huling kalahati ng laro kung saan pinalawig nila ang abante sa 95-84 bago tuluyang selyuhan ang panalo sa fourth quarter. Pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang ratsada ng Thunder matapos magtala ng double-double na 26 points, 12 assists. Katuwang ang rookie na si Jared McCain na nagambag ng 24 points sa panigdaman ng Spurs. Hindi sumapat ang 26 points ni Victor Wembanyama at 20 points ni Devin Vassell upang isalba ang kanilang kupunan mula sa pagkatalo. Pagsasagupa muli ang dalawang kupunan para sa crucial game 4 ng Best of 7 series.
1: Showbiz News.
0: Ang balitang showbiz atin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Tapos na po ang mahabang paghihintay at pagtitiis sa solo eras dahil opisyal nang magbabalik bilang isang buong grupo ang K-pop global phenomena na BTS. Kumpirmado na ng Live Nation Philippines na kasama ang Pilipinas sa kanilang highly anticipated global comeback tour na BTS World Tour Arirang. Nagaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Bulacan. Ito po ang magiging unang pagkakataon na magtatanghal muli ang grupo sa bansa bilang kumpletong 7 miyembro matapos ang 3.5 taong pahinga para sa kanilang solo activities. Nagsimula ng registration para sa Weverse pre-sale noong May 22 at tatakbo ito hanggang May 27 sa ganap na alas 7 ng gabi. Ang matinding bakbakan naman para sa Army Membership Pre-Sale ay magsisimula sa June 9. Susunod ng Live Nation Pre-Sale sa June 10 at ang General Sale sa June 11 sa Ticketmaster Philippines. Lilimitahan sa 2 ticket lamang bawat account ang maaring mabili para sa bawat araw ng konsyerto. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng XFM 99.5 News and Current Affairs ngayon pong araw ng Linggo, ika-24 na araw sa buwan ng Mayo taong 2026. Mga katropa, maging updated po sa balita, i-follow, like at share ang aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres, para sa XFM Express Balita.
1: Express Balita.

0: Alex Ana.
1: Exciting!
2: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: X FM.
0: Klarik sana.
1: Exciting.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras sa XFM, alas 6:35 sa buntag.
4: Express Balita!
5: Express Balita!
4: Express Balita!
5: Express Balita!
3: Gikan sa XFM Davao News Center, anian ang Bullseye Express Balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Gold Coffee Mix. Sa headlines sa atong Bullseye Express Balita.
4: Headlines.
3: DCPO mipasaka og kaso batok sa walo ka mga suspetsado sa robbery sa Buhangin.
4: Headlines.
3: Mga auditor sa Davao City LGU gibansay sa ISO standards.
4: Headlines.
3: Samtang konsumo sa kuryente og gasolina sa Davao City LGU miubos.
4: Headlines.
3: Bureau of Immigration naka-high alert sa mga airport og seaport batok sa posibleng paglayas si Senador Bato de la Rosa.
4: Headlines.
3: Nicolas Torre III anda mutabang sa posibleng pagdakop kang Senador Bato.
4: Headlines.
3: DOJ nagpasidaan sa mga mutabang sa pagtago kang Senador Bato.
4: Headlines.
3: Samtang Mayo 27 gideklarang regular holiday alang sa Idel Adha.
4: Headlines.
3: House Prosecution Panel nag-mock trial na alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Og gakani Presidente Duterte gibantayan 24/7 sa ICC detention facilities.
4: Headlines.
3: Katapusan hanig sa atong headlines mga katropa, mga nasuko ng residente sa Congo gisunog ang bahin sa ospital tungod sa Ebola virus.
4: Headlines.
3: Alas 6:37 sa buntag, mga katropa, sa detalye sa atong Bullseye Express Balita, may pasaka na og kaso ang Davao City Police Office kung DCPO. Batok sa walo ka mga sospechados nga nalambigit sa robbery holdup sulod sa Osaka Mall sa Buhangin itong Abril 11 ning tuig. Sumala kang DCPO City Director Peter Buanzon o Bauzon Madria. Isumite sa Office of the City Prosecutor na itong Mayo 8 ang kasong robbery with the use of firearm batok sa mga sospetsadong padayon pang gipangita sa otoridad. Gikompirma usab ni DCPO spokesperson Hazel Caballero nga nasikop nitong Mayo 9 sa Molaves Bus Terminal ang usa sa mga sospetsado nga nailhang si alias Dadang. Matod ni Caballero, si alias Dadang nalambigit usab sa robbery holdup sa Ilustre nitong miaging tuig. Bisan pa man nga nasumite na ang kaso, padayon gihapon ang investigasyon sa DCPO aron may balan kung adunay uban pang tawo nga nalambigit sa insidente. Samtang gihangyong usab sa DCPO ang publiko nga mutabang pinaagi sa paghatag og dugang impormasyon aron mas mapaligon pa ang kaso batok sa mga sospetsado.
4: Express Balita.
5: Express Balita.
3: Sa Pikas Bahin, mga katropa, nagpahigayon og duha ka adlaw nga training ang City Government of Davao alang sa mga internal quality auditors. Isip ka bahin sa pagpaligon sa internal quality audit sa Dakmayan. Ang mga training gipahigayon nitong Abril 16-17 kung asa nagtutok sa ISO 19011-2018 guidelines alang sa quality management systems. Atol sa pagbansay, gitunan sa mga auditors ang ISO standards, audit process o preparasyon sa audit documents, ubos sa pagtudlo ni Resource Speaker Anne Maris Dalawis. Usa sa highlights sa training mo ang simulation audit, di na dunay aktual nga practice sa mga partisipante sa pagdumala og audit sa structured o practical setting. Gipasigdahan usab ni QMS Leader Sara Phoebe Paclibar ang padayon nga commitment sa Dakmayan alang sa quality governance, accountability o excellence sa public service.
4: Express Balita.
5: Express Balita.
3: Sa Pikas Bahin, mga katropa, natala sa City Government of Davao ang pagkunhod sa konsumo sa gasolina o kuryente niadtong bulan sa Abril human sa pagpatuman sa energy efficiency o conservation measures sa mga opisina sa siyudad. Base sa taho, sa City Planning and Development Office kun CPDO, may ubos og 21.49% ang fuel consumption sa city government na itong bulan sa Abril kun itandi sa buwan sa Marso. May kunod usab og 5.03% ang bayranan sa kuryente sa Dakbayan atol sa Mongbuan. Kainumduman nga nagtukod ang city government sa Interagency Task Force on Emergency Socioeconomic Crisis Response kun IATF Crisis aron atubangon ang epekto sa nagpadayon nga socioeconomic crisis sa komunidad. Lakip sa mga gipatuman sa task force ang energy conservation measures o pag-awhag sa mga opisina sa gobyerno nga pakunhuron ang paggamit sa gasolina ingon man sa paggamit og kuryente.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 9:40 sa buntag, mga katropa, tong oras sa tud kanato sa Xanthom Plus Coffee Mix sa tong balitag national sa Bulsa Express Balita, mga katropa. Gipahigayon sa Bureau of Immigration kun BI ang heightened alert alang sa mga pantalan og mga airport sa nasod tungod sa posibilidad nga mubiya sa Pilipinas sa Senador Ronald Bato de la Rosa. Matud ni BI spokesperson Dana Sandoval, wala pa'y report nga nakagawa sa nasod ang senador apan gimanduan na ang immigration officers nga mag-alerto og makig-koordinar gilayon sa ubang ahensya kung makita si de la Rosa sa mga exit points. Nasayran nga maong lakang kabahin sa aktibong immigration lookout bulletin order nga giisyu sa Department of Justice batok sa senador. Samtang palay nusab ang pagbantay sa mga otoridad samtang gihulat ang dugang development sa kalabot sa ICC arrest warrant batok kang de la Rosa.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang gibutsag ni Nicolás Torre III nga andam siyang mutabang sa pagpatuman sa posibleng pagdakop kang Senador Ronald de la Rosa kung nadunay mando gikan kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apan gipasibdahan ni Torre nga dunay primary agency nga responsable sa pagpatuman sa warrant of arrest batok sa senador. Matud niya, dili kini personal nga isyu kundili bahin sa proseso, sistema og pagpatuman sa balaod. Gipasabot usab ni Torre nga importante nga sundon ang legal nga proseso aron malikayan ang paglapas sa katungod sa bisan kinsang nalambigit sa maong kaso.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang nagpasidaan si Frederick Vida nga mahimog mahatagan og magbugat nga silot ang bisan kinsang mapamatud-an nga mutabang kaga Senador Ronald de la Rosa aron malikayan ang pagdakop kaniya. So sa ka-press conference, gingon sa kalihim sa DOJ nga mahimong manubag ang mga mutabang sa senador ubos sa balaod sa Pilipinas o gilawom usab sa mga gisunod nga balaod sa International Criminal Court kun ICC. Kini nga pasidaan nagsunod human sa direktiba sa gobyerno nga ipatuman ang arrest warrant sa ICC batok sa senador. Dugang pa sa DOJ nga dunay legal consequences ang bisan unsang pagtabang sa usa ka tawo nga giila isip fugitive gikan sa hustisya.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:42 sa buntag, mga katropa, laing panghiniga gideklara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga regular holiday sa tibok nasod karong umaabot nga Mayo 27 tuig 2026 sa alas sa pagsaulog sa Idel Adha pinaagi sa Proclamation number 1264. Ang mga proklamasyon gipirmahan aron tahuron ang kultura sa pagtuo sa Muslim community diri sa nasod subay sa rekomendasyon sa National Commission on Muslim Filipinos kon NCMF o base usab sa Republic Act number 9849. Gipasigdahan sa gobyerno nga ang Idul Adha usa sa duha ka labing importanteng kasaulugan sa Islam og importante nga mahatagan og panahon ang Muslim nga komunidad alang sa ilang relihiyosong tradisyon og selebrasyon. Gilauman usab nga daghang mga Muslim nga mga Pilipino ang makapahimulos sa holiday pinaagi sa pag-apil sa pag-ampo, panagtapok sa pamilya guban pang relihiyosong aktibidad.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang mga katropa, nagsugod na og mock trials ang House Prosecution Panel isip preparasyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matud ni Lead Prosecutor Gerville Luistro, tumong sa maong pagbansay nga ma-refresh ang kahibalo sa mga miyembro sa rules and evidence og trial techniques, ilabi na nga dugay na sila wala nakaatubang og aktwal nga trial proceedings. Gingon usab ni Luistro nga importante ang mock trials aron mas masiguro nga organisado og andam ang prosecution panel sa dihang sugda na ang impeachment proceedings sa Senado. Kumpiyansa usab ang prosecution panel nga andam sila sa oras nga magsugod ng impeachment trial nga gikatakdang himuon sa umaabot nga Hulyo 6 ning kasamtangang tuig.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:44 sa buntag, mga katropa sa atong international, gikumpirma sa International Criminal Court kan ICC nga si kani Pangulong Rodrigo Duterte ana ubos sa 24 hours nga monitoring sulod sa detention facility sa The Hague. Sumala sa ICC ang hugot nga pagbantay gihimo tungod sa edad og kahimtang sa panglawas ni Duterte aron masiguro ang iyang kaluwasan og aron dali siyang matabangan kun adunay emerhensya o medikal nga panginahanglan. Dugang pa sa ICC nga regular nga ginasusi sa medical officer og mga espesyalistang doktor sa pasilidad ang kahimtang sa lawas si Duterte aron masubaybayan ang iyang pisikal nga kondisyon samtang anaa kini sulod sa detention center. Nagpatuman usab ang ICC og dugang nga safety measures sulod sa pasilidad aron malikayan ang posibleng disgrasya og masiguro ang hustong pag-atiman kaniya. Padayon nga nagatubang si Duterte karon sa kasong crimes against humanity nga may kalabutan sa kampanya kontra droga atol sa administrasyon na isip presidente sa Pilipinas.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Katapusan nga nig sa atong Bulsay Express Balita, mga katropa, nasunog ang bahin sa usa ka ospital sa Democratic Republic of the Congo human misila ang kasuko sa mga residente tungod sa Ebola outbreak. Nasuko ang mga tao hinungdan nga wala tuguti sa mga otoridad nga makuha nila ang patayng lawas sa usa ka lalaking namatay tungod sa virus. May tumawang kagumot human nga manglabay og bomba ang pipila ka mga tao ngadto sa mga otoridad og kalit nga gisunog ang mga tents. Gipasabot sa mga opisyal nga dili mahimong ihatag ang patayng lawas tungod kay makatakod pa kini sa naisgutang sakit. Hinungdan nga napugos ang kapulisan sa pagpahawa sa mga nagprotesta. Madayon karon ang pagbantay sa mga otoridad aron malikayan ang dugang kagubot og mapugngan ang paglapad sa Ebola outbreak sa naisgutang lugar.
4: Express Balita.
5: Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.
7: Good morning! Good morning!
8: Bullseye! Bullseye!
7: Good morning! Good morning! Good morning.
3: Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Alas 6:48 na sa buntag. Balita sa itong pagpanaguban-uban, mga katropa, diri lang gihapon sa itong Bullseye Weekend Edition.
8: Bullseye!
3: Good morning sa mga katropa na itong ganina pa nakasubaybay. Sa mga katropa na itong nagtanaw sa tuang Facebook Live karong oras sa mga katropa, good morning sa inyong tanan. Ingon man sa mga naminaw karon sa tuang sa dial sa inyong mga radyo, mga katropa, 89.1 XFM Davao.
8: Bullseye! Bullseye!
3: Ayan, good morning usab ha sa mga katropa na itong asugod pa sa tuang programa kaganina sa tuang Bullseye Express Balita. Nagpaminaw na intawon.
8: Good morning!
3: Good morning sa inyong tanan. Murag hayag kay ko sa tuang ano talan-awon karon, mga katropa. Hayag kayo ko sa tuang live vid karon, no. Kanang feeling na ako kay ano kay Hamis kay Kugnaong diha. Murag grabe nga pag ano na kuya Roms ba, murag ano kay ko diha.
8: Good morning.
3: Good mood kayo ko, hayag kayo ko, no. Asa suga. Murag pale man good, hayag siya nga pale ba.
9: Mapriso ka.
3: Bitaw mga katropa ha, good morning sa inyong tanan.
8: Good morning!
3: Sa mga nagkarumpa na kaliso sa angayong lisoon, diha mga katropa. Oo, pag timpla na og kape kay sugda na to atong adlaw sa mga katropa ning adlong Domingo atong pag-aubanan na pod sa programang Bullseye Weekend Edition.
8: Bullseye! Bullseye!
3: Pizza 24 na mga katropa sa bulan sa Mayo tig 2026 sa ispas-pas sa adlaw. Oy, grabe naman. No, parang kaka-May lang, kaka-May 1 lang. Ngayon magtatapos na naman ang month of May mga katropa at kakaharapin na naman natin ang month of June, no? Mag-June na naman mga katropa. Kumbaga makaingon na pud ang uban diha nga June, please be good to me. Ah, may mga paingon ana pa kayo nga mga effect. Ha?
7: Good morning.
3: Kaya tong May kay murag wala man gyud, wa man gyud nagbinutan si May sa tuwa. So dirita kay June, sibog ta kay June. No, basin day si June ang muhatag sa tuwag kalinaw. Kinsa na nga June?
9: Mapriso ka.
7: Good morning.
3: Ayan, good morning ha sa mga katropa nato diha nga nagasubaybay sa tuwang Facebook Live karon. Katropang Grandy Artiaga Santisas, good morning sa imo diha. Oh, ya. Ato anang hinahinayon magbasa inyo mga greetings diha mga katropa. Ako ang bahala sa inyo, sit back and relax mo diha kay ako ra ang mo ana sa inyo ha, mo mulingaw. Dili pero wala ko naginasara. Unya natay makauban ato gihapong partner in crime. Dili dai partner in ano lang kanang spreading verified information. Bitaw mga katropa ha, good morning, happy happy Sunday sa mga katropa nato diha nga karon pa nagarap.
9: Mapriso.
3: Oh, karon pa nag atiman sila hang buntag mga katropa. Karon pa nag digamo. Karon pa nagtigang. No, good morning sa inyo hang tanandara. Sa mga katropa po nato nga mo pay pagbuka sa ilahang mata kay gisabaan sa tingog ni katropang Juve. good morning sa imo hadiya katropa. Of course, inyo makauban sulod sa Sakara sugto nga gikan alas 9 hantod. Alas 6 si media hantod alas 8 sa buntag. Inyong ubos nga lagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
8: Bullseye! Bullseye!
3: Oh, mag-uban-uban sa inyo ha karong adlaw mga katropa adlong Domingo. Sa mga katropa nato diha nga gaprepara kay do na sila'y mga family banding karon. Do na sila'y laag karon asa kana pud sila pandadon sa ilahang mga katul nga tiil, no? Kaning mga laagan nga tiil. Asa na pud kani sila pangdadon mga katropa? Amping-amping mo sa inyo ang mga lakaw mga katropa ha. As mentioned kaganina, sugda na to tong adlaw sa pag-inom og healthy nga kape para good vibes ang ato ang adlaw mga katropa. Ngano mang sige man tagpapriso ay. Bitaw mga katropa, para good vibes ang ato ang adlaw. Higupin na og Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa kaya para bisan pa man og medyo hago ato ang morning kay sayo pa kay magmata kay para lagi maglaag. O mang himisong gihapon ta higupan lang nato nag Xanthone Gold Coffee Mix. Unya do na natay mental clarity and focus mga katropa and malabanan pa jud ang fatigue. Matagaan pagidta or mapaboost pagyud ang ato ang natural nga energy. So dili ta magluya. Well, nagabiyahe ta, dili ta magluya mga katropa. Basta naka Xanthone Gold Coffee Mix ta. Ayan sa mga katropa nato diha pud no nga naminaw karon sa atong mga karinderya, kining mga taxi. Ayan, good morning sa inyong tanan diha mga katropa. Pag comment mo sa tuwang Facebook Live, kay live ta ninyo nga makita karon sa XFM Davao Katropa Digital na Facebook page o sa tuwang Centro Media Facebook page, ingon man sa tuwang YouTube channel, Katropa Digital. Sa mga gusto po, magpabot sila mga mensahe, komento, reaction, greetings, no, alang nga sa mga mahal nila sa kinabuhi. Mahimo na ninyong ipadangat mga katropa, ipaabot sa tuwang text line 0969-333-0537. Okay, text lang na diha kaya tuwa nang basahon unya sa unahan mga katropa kaninyong mga comment diha. At wala nang tagaagpagtagad human lamang sa pipila ka mga pahinumdum katropa. Standby! Atong oras. Alas 9:53 sa morning.
10: Time check brought to you by Xanthone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Xanthone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Bullseye! Bullseye!
0: X.
7: X.
0: F. M.
7: X. F. M.
1: Kaklarik sana!
11: Insight!

0: XFM.
1: Kak Clarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninayin na siya, nagkawala. Doon nawala na yun. Mga ginay pinakadibis niya kayo nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga. Nindot yun.
3: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga
1: butika. Southland Gold Coffee Mix.
4: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southland Gold Coffee Mix sa lahat ng mga kaping natikman ko sa lasa at health benefits, panalo ang Suntone Gold Coffee Mix.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayaw ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
12: Aw.
13: Kaklarek sana.
6: Exciting.
14: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
15: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
16: Good morning!
17: Alas 7:03 na sa morning, mga katropa. Balik na sa itong pagpanaguban-uman. Programang Bullseye Weekend Edition.
15: Bullseye! Bullseye!
17: Good morning sa mga katropa na itong karoon pa naka-tune in sa dial sa inyong mga radyo, mga katropa. 89.1 XFM Davao. Ingon man sa mga katropa na itong nakasubaybay na karoon sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, atong Centro Media Facebook page, and of course, mga katropa, itong YouTube channel, Katropa Digital. Di na ta maglangay-langay, mga katropa, kay nanagid, no? Makauban na po na to karon. Ning adlang Domingo, walay lain, no? Walang gapon na inusara. Alangan naman, mga katropa, no? Dili gyud pwede nga mag-inusara si katropang Juvet sa toang programang Bulls ay matag adlang Domingo.
18: Eto na! Eto na! Eto na!
17: Good morning, Prof! Kumusta yung mga adlong Domingo? Dili dyan ko mag-inusara karon. Dalawa tayong magbibigay ng kasiyahan, impormasyon at balita sa ating mga katropa.
19: Right, good morning, katropang Juvet o katropa, mga katropa na ito nga naminaw karon. Good morning! It is my first day nga maglingkod nga nasa bagong frequency, no?
17: Oh,
19: 89.1.
17: Parang ano ba siya katropang Prof Marbs kanang bag-o ba siya sa atoang kanang pag maglitok ta no
19: 89.1 actually sa mga atong tigpaminaw walay nagbag-o tinuod lang no kon sa inyo nadunggan sa karaan nga frequency mura gyapon ang unod no although na yung mga nadugang na mga personality but still ang program na to nagpabilin on sa tong atong andan sa XFM no ang frequency lang na usab sa mo siguro sa, mag malisod siro maglitok somehow no
17: pero ako mas ganahan ko sa iya mas
19: 89.1.
17: Mas litokable siya litokable
19: wala siya social kaya
17: no? Social kaya kanan dali ra siya nimo ma-recall 89.1 dali ra siya ma-recall and also pag naa ka sa ano magod ka ng frequency sa radyo di ba mostly makita na to nasa 8 no 8 gid na usually dali ra mapindot mga katropa
19: di actually ang 8 and 9 nagsunod mang gunagod yeah, ang 9 ug 1 after 9 balik mag balik mang kasawa sorry na ko namugo kay luas masubod akong dila balik mo sa 1 muna siya nga dili kay siya litokon kay nara na pabilin no ang 9 din din nato to ang past
17: na to past kana mga past gani dili na nato na balikan katropa nga Prof Marbs kana mga past ayan bitaw mga katropa no laing adlaw na sab katropang Prof Marbs sa tong pag-aubanan karong adlaw Domingo unsa na pud kaya no atong mga atangan karong adlaw and of course katropa Prof Marbs ang mga greetings nato sa mga katropa nato nga nagpaminaw nagasubaybay karong adlaw
19: but speak before ta mag-proceed sa greetings katropang Jubit no ang atong panahon dili maayo sa mga miaging semana no perting inita sa buntag and then pagkagabi mubundag ang kusog nga uwan muna ang ato mga katropa nga naminaw karon ilabi na to nasa gawasa kato mga driver kato mga CTTMO mga kalanggapan pangsiligod
17: mga street sweepers no? Natin
19: mag-amping ta kanon na kay mga basa tag ulan si Makulang no amping na to tong kalawasan yo syempre di na to kalimtan ang atong pag immune sa pag boost sa atong immune system katong pagtumar sa mga produkto sa
17: dapat gid katropa Prof. Marbs, adlaw-adlawon gid nato na mga produkto sa health. Labi nato ang Xanthone Vitamin C, mga katropa. Aron mapaboost ang ato ang immune system.
19: Importante yun na kayo. Kay, labi na karon atong panahon gawas sa usab. No?
17: Labi na sa mga naminaw karon ha. Kanang nagtanaw po sa ito ang Facebook Live kay katropang Randy Artiaga Santisas. Mayong pagpaminaw daw kang Johnny Del Mundo o Dante Rivera. Gika ni katropang Randy Artiaga Santisas. Asa man mo nagpaminaw karon katropa kay para ma-greet po nato na inyong mga kaubanan diha karon. Good morning, Sir Johnny Del Mundo o Sir Dante Rivera. Good morning, katropang Christina Torrefranca. Good morning, Bullseye Weekend Program. O sa imo katropang Juvet, listening from Kalinan, Davao City.
19: Oy, Kalinan.
17: Good morning sa inyo. Ang tanan niya sa may Kalinan, ning Dakbayan sa Davao. Labi na sa tanag Torrefranca family. Munda Lapore, good morning kanimo diha katropa. Kay katropang Ma'am Jing Pegarido. Mayong buntag mga katropa, suking tigsubaybay. God is good all the time daw mga katropa. All the time, God is good. Salamat kayo. Katropang Alan Rabago, happy Sunday mga katropa. Shout out lang didri, ma'am. Sir, sa Lupon, Davao Oriental, it's me, Alan Rabago. Thanks so much, mga idol. Wow! Ang layo ng inabot natin, katropang Prof. Marbs, no? Mga katropa nato diri sa may Lupon, Davao Oriental, good morning sa inyuhang tanan.
12: Good morning!
17: Mayong pagpaminaw sa inyuhang diya, mga katropa. Good morning, Pod. Watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Grabe naman. Mga long distance listeners, mani katropa.
19: Wala kami listener diri sa Davao.
17: Pag-comment. Ayaw pagpapil di mga Davaoen nyo. Ayaw mo pagpapil di ha. Dapat mas daghan diri sa Davao City.
12: Good
17: morning sa inyo ang tanan, Ma'am Jeneline Arceo Amaro from San Francisco, Agusan del Sur. Good morning sa inyo ang tanan.
19: Nako yung pansin sa ano sa usan nato ka mga viewers diha si Sir Randy. First time nako nakakita sa iyang mensahe diha nga dili lang listening.
17: Bitaw no kay always man na siya listening pero karon
19: all caps pa.
17: Yes, karon nanagid siya greetings.
19: Nanay unod.
17: May nag-greet na talaga si Sir Randy. Good morning sa imo diha Sir Randy Santisas. Good morning sab katropang Ma'am Leia Manalaysay. Blessed morning Sir Marvin and Ma'am Juvet. Number one pagdating ang sticker no. Tuhon-tuhon ang 89.1 mapapasok din yan sa ano natin number one. Wow, mangandoy talaga katropang.
19: Wala imposible katropang Jubit no. Manifest.
17: i-manifest natin yan. Beto, good morning mga katropa. Alas 7:09 na sa buntag. Katropang Prof. Marbs. Mm-hmm. O dagan-dagantag mga hiskutanan karong adlaw, no? Unsabay ano na to, kasikas karon labi na diri sa Dakbayan, sabay mga kasikas sa tibuok nasod mga katropa.
19: Siyempre, unahan na to ang Dakbayan sa Davao, katropang Jubit, no? Unahan na to ang Dool, no? Una ta mag-proceed dito sa pinakadako naging issue sa atong nasod, no? Ang issue dia sa natad sa politika. But din unat na kita sa Dakbayan sa Davao, katropang Jubit, no? Atong hatagan o pagtagad, no? Katong nahitabo sa miaging simana in which actually dunay nakabzan ini og kinabuhi, no? Dili ni siya tiaw nga panghitabo tungod kay basta maingon lagi tag nay kinabuhi nga maangin, murag din adyo na maayo, no?
17: Yes, katropa Prof. Mark.
19: Katong nahitabo nga pagdahili sa atong basurahan din sa Dakbayan sa Davao. Landfill nato diya sa mga New Carmen Tugbok, no? Actually dili na ang usa sa mga nahitabo, no, sa miaging semana tungod sa lagi aning pagmaot sa atong panahon, no? Ang pila tong pagadaot sa katong Kaliawa Buhangin Bridge, no, nga nahugmak taon mga katropa, which katong tulaya dako tong tabang sa atong makaigsoonan, ilabi na katong nagatabok gikan nga may buhangin padulong ngadto sa
17: mga naging Kaliawa. Main road man gud nila katropa Prof. Marbs, no, para kumbaga access road nila, no, ang ano lang karon is naguba siya mga katropa.
19: Actually dogi na dito before ta proceed, ha, dogi na dito giimbestigahan sa katong sa itong grupo gani itong grupo nila Dr. Kalimot ko. Katong nag-investigar og mga infrastructure projects sa Davao City. Dugay na nila to nakit-an nga ang foundation sa tulay daw dili na safety kay nanggawas na ang mga haligi, no. But I don't know. Say tubag pud sa DPWH nga nung wala pa din nila gilagitagad, no. Og miabot sa punto mga katropa nga bidako ang tubig diya sa may Kaliawa particular, and then moto nadaot tawon ang tulay mga katropa.
17: Nakaroon atong balikan katropang Prof. Marbs. Kining duha ka mga missing, no. Sa landfill mass wasting or kining pagkahugno, no, aning landfill nato diri sa may New Carmen at tugbok ning Dakbayan sa Davao mga katropa. Hantod karon katropa Prof. Marbs, wala paghihapon sila nakit-in, no. Lima kaadlaw na apat kaadlaw na ang nilabay mga katropa. And gani ubay-ubay ka mga residente, no, ang apektado katropang Prof. Marbs, ang napahikling sa lugar. O asa 123 ka mga homeowners, no, isa ka renter, unom ka sharers o ganaa sa 374 ka mga dependents, o isa ka border ang affected aning insidente. Hinuon na ning kamot karon ang ato ang lokal nga paggamhanan diri sa Dakbayan sa Davao mga katropa aron pud nga matagaan og pagtagad, no, ang ilahang panginahanglan ning orasa mga katropa.
19: Actually wala man tam mi basol diri sa bisan kinsa nga sektor katropang Jubit, no, but siguro maningil tag liabilities, no, kay kinabuhi man gud, no, kisa bay sala ana, no. Actually gina justify sa atong barangay particular, no, and maybe siguro sa city government, no, nga lugi na doon lagi papahawa ng mga residente diha, no, but mo lagi na source of income nila.
17: Area katropang Prof. Marbs na medyo layo-layo na gyud sa kining landfill, however katong mga affected na sila sa ubos.
19: And then ang nakita nga post, and then nai ni-react nga usa sa mga residente dito, ang nahitabuan daw dili na part sa landfill actually. Is a private property na nilapas na dito ang basura, and then dugay na doon nila ginareklamo sa taga Senro na aksyonan kay basig moabot na sa punto nga mudahili. Dili na to part sa landfill, and then sila dito nagpuyo nga malinawon nga layo sa peligro kay ilagong property. But malugi na to, dugay naman na to na ginahisgotan, no, ni atong sanitary landfill nga over na yun isa sa capacity.
17: Yes, tama gina katropang Prof. Marbs. Gani, doon ay mga gipropose, no, nga doon sa city government of Davao na maghimo og bagong landfill. Kaya lagi, ang kiniato ang New Carmen landfill mga katropa, over capacity na siya.
19: Hindi
17: na niya makaya ang kadaghan sa basura. Imagine na, nag-average og 737 tons ang basura nga
19: ginalabay
17: diha mga katropa. And every day.
19: And then, take note, ha, dili lang ni ang giabiso sa taga Senro atras tag mga 5 years ago mura do to yung capacity, but until now because nagapadayon gihapon ang atong paglabay. Muna nga ang basura na intended la unta dito sa bangag sa mga basurahan ang hitabo karon kaysa kadaghang basura nga ginaproduce and inlapas sa siyang capacity moabot na dito sa mga sigbit nga lugar in which amo to gireklamo wala na ako nakuha yung pangalan may nindot to interview nung tano nireklamo lagi daw siya kay dugi na daw nila to ginareklamo sa sindro nga stop na lagi daw ang dito nga part kay moabot na silang property.
17: Oo.
19: And then adot no ako tama ba nga po akong pagkabalo nga katong mga nangamatay dili to siya part dito sa katong landfill nga nagpuyo katong ginapahawa sa taga barangay but kato sila mga residente to sila nga nagpuyo sa sigbit lang nga property.
17: Nakita na magid na to ang problema karon katropang Prof. Mars. Ang problema is grabe na kapuno no ang atong sanitary landfill mga katropa. So unsa bay mga posibleng pwedeng mahimong solusyon? So karon ka tropang Prof. Marbs, ang lokal nga paggamhanan sa Dakbayan sa Davao nag-allocate sila more than 500 million pesos for landfill expansion.
19: Oh.
17: No, so apil na ani ang pag-upgrade, pagbutang og kaning mga pag-excavate, no? Karon kumbaga pagpalapad
19: yun,
17: sa tuang landfill. Gani na propose as mentioned earlier na propose ang katong pagbalhin og laing sanitary landfill. However, na yung mga disgusto ana nga mga proposal katropang Prof. Mars. Now ang atuan na pong City Government of Davao ilahan na pong gi-propose ang waste to energy facility
19: NGO ang magano sponsor.
17: Kumbaga maghimo ta og waste to energy facility mga katropa as long term solution nato. Aning problema nato sa basura diri sa Dakbayan? Paano ba maggamit ang waste to energy mga katropa? Waste to energy gani ang basura magamit maimo siyang enerhiya. Yeah, pero dako pa siya nga hisgutanan katropang Prof. Mars. Dako pa po siya nga punduhanan. No? Ingon anak ka, mga crucial pa nga hisgutan ka.
19: Napoy grupo nga nag-supak ana.
17: Ang ano na po daw.
19: Ang effect sa
17: effect
19: environment.
17: Na po daw sa environment. Actually, maura po ng same na grupo ang nag-oppose sa katong proposal for bagong
19: landfill.
17: So, paano ba nato ma-achieve ang better na panginab... Kumbaga, ito ang...
19: Win-win
17: living
19: solution.
17: Environment. Kung naay opposition tanan, di ba? Sa tanan na lang abuhaton nato kasi ang development manggood mga katropa.
19: Na dunay mga compromise.
17: Yes, kailangan jud nato mo compromise.
19: Sacrifice yung tana. No.
17: Pero
19: mo sa imuha katropang Jubit, tiis ganda.
17: Tiis ganda kumbaga.
19: Magpagwapa ka katropang Jubit. Masakitan jud ka.
17: Di ba? Magpagwapa ka, magpa-facial ka, pag magpa-laser ka.
19: Sakit yun na.
17: Sakit. Grabe sa effects. Grabe sa effects. Ana gid na mga katropa. So, kumbaga, naagid kay kailangan i-compromise. Pag grabe na, ang kailangan mo i-compromise, of course, kailangan ni mo maghunahuna. No? Kailangan yun na
19: to
17: siya.
19: To be or not to be.
17: Studyuhan, standihan mga katropa. Pero pag ingunani nga, for the betterment of our living community why not, di ba?
19: And then, double-double target. Kaya nasold na to ang atong sanitary landfill nga grabe nakahoot. And then, ang pagkulang na to sa inerya, sa Dakbayan sa Davao, is nasold na yan.
17: Masulbad ko. So, kumbaga, two birds in one stone, unta siya mga katropa. However, dili pa siya mapursu-pursu tungod lagi sa mga opposition.
19: Bullseye! Kanang tabo karon because of opposition, sinahitabo, nakikinabuhin nga nakalas.
17: But may actually, resulta siya, katropang Prof. Marbs.
19: Bisag asang syudad,
17: pero
19: bisag asang...
17: Pero kinsa maginabasulon, ana, Prof. Marbs? Ang mga tao bang naghingahop po din taon nga manginabuhi, magplastar sa mga dili safe nga lugar, kay lagi para mabuhi sa pang-ano-ano tungkol sa kalisod.
19: Opo, di pa natin sila mablame, no?
17: Sa bakit, sa ba dapat ang atong duulan, ani?
19: Siyempre, ang gobyerno, kaya mo niya itong, kung baga sa atong pamilya, muna sila amahan o inahan nato, no? Kung wala sila ginahimo para ma-address siya nga problema, magpadayon ang problema. But until now, no, nganong namay tao nga mato sa basurahan because of lack of opportunity. Why income, why panginabuhi nga naa sila din sa sentro, muna yung mga rason, no? Kana, no? Problema. Maybe, it's depende po, no? Kung kultura na dyan ng mga tawhanang, ganahan sila mapuyo ng lugar, ha? Kaya gusto sila ingana nga panginabuhi, wala po tayo, hindi po nato sila ma-blame, no? But sa on the other side, sa ito nakita po, kato mga nadamay, no? Nga dili sila part anang nagbangi karon nga residente o ang taga-government, no? Tungkol lang wala sila i-address. Pero katong mga side po nga nadamay, nga nagpuyo lang po diyan ng manlinawon, nga nilapas na sa ilang property ang katong pag-expand sa basurahan, lay po itong istoryahanan.
17: Oo. Pero atong balikan ng waste to energy katropang Prof. Marbs, kay 6 months ago, doon na naman yung mga confirmation nagikan sa tuang local government of Davao na despite sa delays and mga oppositions, mga katropa, ipadayon gidaw nila ang waste to energy project. No? I-pursue gihapon sa mga katropa kasi as mentioned ni mo Prof. Marbs, duha kabuk ang masolusyonan niya din sa Dakmen. Especially now, mga katropa, na we are facing energy crisis.
19: So, and diba? Then gina-promote na to ang paggamit of renewable energy na mga source, no, gamit ang e-bike, gina-promote sa city
17: gina-promote
19: government
17: na gani,
19: ang electric
17: diba?
19: Vehicle.
17: With compensation na gani. Incentives pa lang, right term katropang Prof. Marbs. With incentives na gani kung magamit ka og electronic vehicle.
19: Oo, and nagatong magtukod og mga charging stations.
17: So, mas ginaano na to ba? Mas ginainggan yun na to mga dabawin yun na magamit og energy sources.
19: Renewable energy or kanang another source of energy rather than na mag-rely ta sa kaning fossil fuel, kanang fuel gikan sa lainhasod.
17: Katumoy murag mas delikado sa to ang environment, Prof. Marbs, diba? Kaysa pero ang ano man good, ang giingon sa to ang Davao LGU nung gapangayo sila og assistance karon labi na sa national government to for support aning capital sa kining expenditure requirements no, so na sila yung mga kailangan and of course no, kailangan pud tan-awon ang viability and sustainability sa project kung asa gihimo na ang sunod-sunod nga mga feasibility studies. However, Prof. Marbs sa kinigi, ano magidino gi oppose gid ni sa Interfacing Development Intervention for Sustainability kon IDIS. Nga bisan pa man daw tuod gadunay mga posible nga maayong mahitabo ang resulta, no? Kung mahumaning waste to energy facility diri sa Davao City. However, ilahan gi ano katropang Prof. Marbs gibarugan nga duna daw kailangan daw gyud crucial daw i-examine ang effectiveness, long-term impacts og compatibility. Compatible ba siya? Compatibility siya
19: sa Pilipinas na set up.
17: Diri sa Davao. Davao mga katropa, kung appropriate ba siya o sustainable ba siya nga solution. So mo ang ilahang gibarugan pod no. Nga kailangan i-examine gyud siya, studyhan gyud siya kung unsa ba yung mga impact niya sa tuang environment.
19: Actually kung nahimo sa laing nasod, why not nga dinato mabuhat sa Pilipinas, sa Davao particular. Actually no, tama tuing mo nga katropang Juvet no. Kung mag-rely ta always sa fossil fuel, kanang fuel nga ginagamit nato mga diesel dia, di ba? Ang nakita nato unsay epekto ana sa atong kinaiyahan, di ba? Ang tambutso nga ginabuga sa mga sakyanan. But karon ga nang anam na ta og shift ngadto sa electric na mga sakyanan, electric vehicle in which wala hindi mo jud na maka-emit og kanang emission no, kanang hugaw ng aso kay wa mo jud aso nang electric. Through ana nga sistema og through ana nga pamaagi, di na nato maximize ang paggamit nato ng waste to energy, di ba? At least no, nawala na to mga diesel nga mga sakyanan. Katong mga sakyanan nga nagagamit og diesel, dito na lang ta. Katong basura na itong ginaproduce, katong na itong gamiton.
17: Gamiton
19: na
17: ito siya nga energy, makaproduce yung energy. Tapos masulbad pa itong problema sa basura.
19: Correct.
17: Ang sa basura po, Prof. Marbs, kung ato pong tanawo, no, na bigger, ano, kanang point of view, mga katropa, nga ano ba nga niabot sa point nga nag-overflow po ang atong basura? Tungod. Imagine, Prof. Marbs, kadamo man sa 737 tons every day, mga katropa. Since 2024, since 2025, May of 2025, no? Last year.
19: Tungod kay ang rason na nakatropang Juvet, weak ang implementation sa solid waste management program sa atong lokal nga gobyerno. Latin Republic, ana, segregation.
17: Yes, kanang segregation. No,
19: single-use plastic. Inbis nga kanang mga baso ninyo, kanang meron water, good. Isa na kabok ako ha, advice na ako instead nga mupalit mo ginagmay nga magpabalik-balik
17: yes,
19: mo
17: yes magdaghan sa iyong basura
19: mo labay palit na lang mo isa kadako di ba or after ana mag-recycle ninyo ang problema ana kanang uban mo god nga after nila kaon labay after.
17: Yes.
19: O sa ta sa mga contributor ana, no? Mm-hmm. Shampoo, di ba?
17: Oo, kana mga plastic cellophane, mm-hmm, no? Nga makaguba mga katropa, dili dali
19: malata.
17: Lata.
19: Oo.
17: So gani under Republic Act number 9003 katropang Prof. Mars. Ang mga barangay, no, gi-require sila nga mag-establish og materials recovery facilities, MRF. Mga katropa. Nakita man nato na, di ba? Sa kada barangay. I don't know diri sa Davao City kung pila na ba.
19: Sa sentro na barangay murag malabo kana siya.
17: Okay. Ambot lang yun.
19: Wa gani property ng barangay hall.
17: Oh,
19: gani lugar.
17: Kana mga MRF makita nato na gani sa mga bukid-bukid, makita nato mas effective pa ang MRF sa mga

0: mga katropa.
1: Wait, nag-i-attro invitation sa RA9003 or ang Ecological Solid Waste Management Program.
0: Tinuod na siya katropang performance kasi when garbage is not sorted, gikan pa lang sa sinugdanan, sa source
1: pa lang,
0: sa inyong mga kabalay at mga katropa, and nag-mix-mix na siya tanan-tanan. Diba? Kumbaga, it's nearly impossible na ma-recycle or ma-compost pa siya katropang Prof. Marbs. No? Muna nga, diretso siya paingon sa sanitary landfill. That's why, ang reason nga, mag-overflow. So, diba? Sometimes po, dili lang po ang gobyerno tumabasol kasi ang gobyerno gapaningkamot po daw pangitag solusyon. Kasi solusyon man ginailang buhaton. Kaya kita may gapangitag problema. Kita may gabuhat sa problema. Kita tigbuhat sa problema ang ato ang lokal nga paggamhanan ng tighatag og solusyon. Kaya na yung mga solusyon nga gipropose, dili po dayon matuman tungod sa mga oposisyon. No? O ingon ana ang dagan mga katropa ba? Kaya kinsa man ginato ang... Di ba? Kinsa man ginatong kuna ni katropang Prof.
1: Problema, di. Kita nga po nag-suffer sa problema. Di ba?
0: Di ba? Dili daw, sa city daw, katropang Prof. Marbs, ang total waste ha is naa sa 50.08% biodegradable. So, food scraps.
1: Malata.
0: Oo, kato malata. Food scraps, mga yard waste. Kumbaga, pwede siya makompost. Malata siya mga katropa. And another 18.42% recyclable.
1: Recyclable.
0: So, apila na yung papel, plastic, metal, glass. Ng mga butang nga pwede ma-recover.
1: Pwede nimo ibaligya sa junk shop.
0: Oo, mangingin na mga katropa. And then, doon na siya total nga 68% sa tanang waste nga dapat dili mo abot sa sanitary landfill. No? Kumbaga, pwede pa siya nato ma-segregate. Muna siya mga katropa.
1: Doon na may maabot sa atong sanitary landfill, katong din na dyan kay mapuslan, no? Kanang mga bildo nga buak, hindi naman dyan na magamit, no? At least, no?
0: Kanang waste na gyud siya.
1: Din na dyan siya magamit. No?
0: Muna ang purpose nga nung dunay segregation mga katropa. Muna ang purpose nga nung dunay MRF or Materials Recovery Facilities. Kasi ang mga basura nato bago pa na maabot sa sanitary landfill, masegregate na nato kini uy mga plastic pwede pa ni magamit, mabaligya pa ni nato. Kini mga scraps pwede pa ni malahi nato ni, kini mga bote malahi pud nato ni.
1: Mga lata.
0: Diba? Sa biodegradable po katropang Prof. Marbs, katong food scraps, mga waste.
1: Imong pataba sa imong mga pananom diha, diba?
0: Yan, pwede pakaon sa mga baboy, mga food waste, diba? So, daghag pwedeng panggamitan once masegregate siya. Pero kaganina, diba, naiisgutan na to kung mag-mix siya. Masagol na siya. Wala na yung pag-asa nga masegregate pa siya diretso sa landfill.
1: In fairness po sa uban po siro nga barangay katropang Jubit, wala po sila personnel nga mo-segregate, ana. Eh, mismo ang mga tao, tapulan nga mo-segregate sila mga
0: balay. Ay, naku, mga taga-barangay. Di lang ko mag-mention kinsa katropang Prof. Marza o asa diri sa Davao City, pero mga lupig pa'y nakapanag-iag barangay. Ang mga ano diha, mga
1: balay
0: staff. Kanang murag, di man ha, nanarbaho raman po tang tanan, pero murag nakapanag-iag, murag... Murag tagiyag barangay. No, kanang ilas kayo pag sulod pa lang nimo i-head to foot pag yug ka. Na dili pag yug ka i-address og
1: sige lang, kaya amo na i-mention sunod. Di kayo mumunda sa inyong kinabuhat. Mention to yung sunod.
0: Di ba? Kanang ingin na ba? Imbis nga makikag tabang, pwede ba may mag-ano? Wala na, mag-listen ka.
1: Samot na ka ng uyamot ay kagdawong. Na, sikaon yung kanya.
0: Ako kay uyamot, makikugnaong katropang Prof. Marbs na ilan, rin ko aning daog-daogon.
1: Pero kung mag-English-English, gani ka niya?
0: At iba nun, jud ka.
1: Kaya ang business nila daw, para bright ka, is naka-English.
0: No, so maglisod ka do dili man tanan ha, pero daghan gyud sa ato mga barangay staff no nga murag say maglisod na kag duol ba mga imbis maayo kag tabang kay para sa katawan nilang gihimo. matahap na may nuong ka, maulaw na may nuong ka mo duol. So kini paano na lang ka ni katropang Prof. Marv sa magatiman na niyatong mga basura sa barangay, no?
1: Yaks, sila sa managkaon ha, ingon niyo sila yaks basura nila. I don't want.
0: Pero di ba ingon sila kung unsay mong ilabay sa tuwang kinaiyahan mo, balik ra gihapon na mga katropa. Bullseye! Siguro magtuon ta no sa mga naminaw karon, magtuon siguro tag segregate sa to mga basura. Pwede ra man ta mangita og tulo ka mga ano
1: ba,
0: tulo ka sako. Butang na tulo ka sako, butang ani mo diag malata, dili malata. Og kaning mga
1: imong ex.
0: Kaya na. Og kato mga ano, total waste na yun.
1: Total waste yun.
0: Total waste, dili na ito magamit. So, ingon na mga katropa.
1: At least, ang imong nalabay dito, katong total waste na lang o katong malata kung wala kay space imong lugar, ipahatag nila
0: sa MRF. Pero na-observe katropang Prof. Marbs, di ba kita magtigom tagbasura, na. So, kita po, nagsegregate na sa malata, dili malata o total waste. Tapos pag-abot na to sa kanang mga garbage truck,

0: Isawa na lang.
1: Isawa na lang. Mabod. Isawa na lang.
0: Mabod. Ligot na lang ka. Giseparate call. Ano sa muna? Call.
1: Ako ang to giseparate call.
2: Matriso ka.
1: Ayun. Kalo, iisa raman niya. Na-shock ang tanan. Ako yung una ng mga instances nga ikaw. Kasi wala ka kabalo asa ni mo dadun eh. Diba? Ang imo is nag-segregate lang ka diha. Wala ka kabalo kung ibaligya ba na unsa. So, imo na lang gihatag sa ilaha. Kung baga, imo nang gisalig sa ito ang mga basurero, no? Ang basura. Unfortunately, giisa ra po nung isa. Giisa ra po nung hatag. Giisa ra po nung isa sa truck. Amo lang po na mga katropa. Diha lang po na magluya. Bullseye! Ayan, alas 7:30 na sa buntag, katropang Prof. Mars paspasa sa oras. Grabe. Oh, unya mga katropa, itong balikan.
0: Napatay siya kay isgutanan,
1: na, yes, oh. So, ato nang isgutan sa tuwang pagbalik mga katropa kay Muraga, igurami ni Igham din ni katropang Prof. Mars. Alas 7:30 naman dahil sa buntag. Sa itong pagbalik, atong isgutan karon katropang Prof. Mars, minority block sa Senado, buot himuong Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian.
0: Naman yun na silang human, di
1: ba? Oo, wala pa sila na human ang ilahang plano nga magkudita mga katropa. Wala pa sila na human sa ilahang kining leadership shake-up diya sa Senado. Ano mang gyud ni? No? Kay gani, di ba, last week lang, doon ay mga hungihong nga nagsabot-sabot na or giingganyo.
0: Nag-meeting na dito sa Soler.
1: Giingganyo sa minority bloc ang some of those katong mga senators nga naa sa majority nga before minority bloc. Mag-anak, good. Kumbaga ni Balgin ba?
0: At tawag pa nila silang grupo kay Solid Black daw.
1: Solid Black, wow.
0: Nga, ang pika sa Lublak.
1: sige. Ato nang isgutan mga katropa kung naana po yung mga plano ba ang Senate Minority Block nung pulihan na pod ang leadership sa tuang Senado. Sa atong pagbalik, kuman lamang sa pipila ka pahinomdom katropa, standby. Oras sa XFM, alas 7:31 sa buntag.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Bullseye! Bullseye!
3: XFM 89.1 Davao City.
5: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba? Nasa opisina? Maka-reduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
3: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!

0: Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
3: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbag-o.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: XFM 89.1 Davao City.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Good morning! Bullseye!
9: Good morning! Alas 7.41 na sa morning mga katropa. Balik na sa itong pagpanaguban-uban Bullseye Weekend Edition.
8: Bullseye!
9: Ayan katropang Prof. Marbs. Mm-hmm. No? Pas-pas kayo ang oras katropang Prof. Marbs. Alas 20 minutos na lang nabilin sa tuang oras. Ayan, ato sa
10: nga na pagkapas-pas, no? Ang pag-celebrate.
9: Oo, ay tama!
10: Birthday sa atong kauban. Walain kundili ang atong...
9: Ay, oo, tama di ay katropang Prof. Mark.
5: It's your birthday!
10: Siyempre, ang atong Miss Gay 2026. Ay, belated na siya.
9: Kagahapon, nag-celebrate sa iyang adlong natawan si katropang Marlo Flores.

0: happy, happy birthday katropang Marlo Flores. Mm-hmm. Og sa tanan nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan kaghapong adlaw, karong adlaw, no? Kaghapong adlaw katropang Prof Marvis din na po nag-celebrate og adlaw na tawhan nga duol sa kuwang dughan.
1: Mm, kinsa man na siya.
0: Grabe ka duol. Duol jud.
1: Apil kami tro.
0: Mga ano lang inch lang.
1: Eh, inch lang.
0: Detaw mga katropa, no? Happy happy birthday pod kay Sir Zacarias, no? Happy happy birthday. Nag-celebrate siya sa iyang adlong natawhan nga sila lang ang nalipay. Sila lang ang nalipay. Pero mamawi daw, mamawi katropang Prof. Ito mga katropa, sa tanan nag-celebrate siya ng adlong natawhan kagahapon karon. Og ugmang adlaw, no, I hope kami diri sa XFM Davao, we pray og we wish, no, nga inyuhang i-celebrar, inyuhang adlong natawhan nga puno sa kalipayon, pagmahal, blessed kaayo sa good health katropang Prof. Marbs, no? And of course, dunay peace of mind.
1: Oh, syempre, dagan pang birthday nga maabot sila
0: kinabuhi. Yes, dagan pang birthday. Karon ang pinakatapusang birthday nga imong i-celebrar karon nga tuig.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kay next year, lahi na po.
1: Lahi na po.
0: Ana na siya itong i-manifest mga katropa na every year ta mag-celebrate og birthday. Though every year mag-yud, pero unta, makaabot na, di ba, every year? Wala ba takabalo kung unsi mahitabo sa itong ugma mga katropa. Muna, enjoy nyo ang adlaw karon and just be happy. No, muna siya mga katropa, ang mantra nga itong always dumdum. Ano siya ate, 43 sa buntag, padayon ta katropang Prof. Marbs. Kayo bayo-bayo itong mga katropa nga nag- paabot, no? Sila mga mensahe, komentasyon. Gani, nagpaabot din si katropang Darwin. Darwin. Ana Shadri, good morning. Shout out, open sa gate.
1: Nay, Ana, yung shout out ka lang.
0: Shout out, katropa, paabli sa gate. Kano man eh, naulay yun. Ayan, katropang Kuya Dars, good morning sa imo dihano. Kauban si Sir Ben and Attorney Ryan Rick Besnar karong mga orasa nagbiyahe sila. Amping sa inyo ang biyahe. Og ikaw na bahala dira katropang Kuya Dars, no, takbong pogi lang.
1: Nay takbo pero ang pogi wala.
0: Dili ko sure. Ay dili, dili. Takbong pogi, takbong ano, takbong kana na eh, takbong mayor. Ana man na. Eh di ba pag mayor, hinahinay ra dyan ang dagan kay basig masuko si Yorme. Takbong mayor lang kay mga pogi biya ng mga sakay nato karon, including ang driver. Wala nga naman. Good morning, katropang Mamlaya Manalaysay, Davao City. Keep watching and updating. Ayan, good morning. Blessed Sunday morning, katropang Marvin and Ma'am Juvet. Salamat kayo. Also, to katropang Pitpit Digal, mayong buntag kanin mo diha, mayong pagtanas sa to ang Facebook Live. Kay katropang Aljo Day. Aljo Daye, good morning. Kalota Balingi Chavez. Ayan, nagtanaw sa to ang Facebook Live karon.
2: Good morning!
0: Good morning sa inyuhang tanan diha, mga katropa. Katropang Janaline Arceo Amaro, good morning, Sam. Kanin mo diha.
2: Good morning!
0: Kining mga nag-like, share, and comment, katropang Prof. Marv, sa ito ang live karong adlaw, no? Maapil din sila sa ito ang pa-raffle.
1: Yeah.
0: Every Friday, mga katropa, hanatay pa-raffle, hawak ko ang box, no? Ng Zantone Gold Coffee Mix. Kaya din na ito, ginabutang mga katropa, ang mga pangalan sa maka-join sa ito ang pa-raffle para sa New Year's Peak Mountain Resort. So, congratulations sa mga napilian na, nakadaog na, o naka-add to na, no? Na experience na nila. Ang kanindot sa New Year's Peak Mountain Resort. Sa yun ra kayo katropang Prof. Marv, silang buhaton. Mag-like, share, comment lang yun. And follow sa tuwang Facebook page. Maka-appeal na sila. Entry na para sa tuwang pa-New Year's Peak. May pagani sila. Nakauna na kita.
1: No, no.
0: Next week pa.
1: Next week pa. Pero nindot, no? Sa sumapa sa mga giingon, sa mga nakaadto na dito. Nindot ang lugar. O God. Ano dyan? Makalimot yung ka sa imuhang
0: makalimot sa mga kagahapon.
1: Problema sa
0: kagahapon. Makalimot sa mga kautangan. Makalimot kasi mong ex nga gipasagdan ra ka. Makalimot kasi mong kachat nga gighost na ka.
1: Makalimot ka sa imuhang kaimong ka-eyeball nga giinjan ka.
0: Giinjan ka. Pero kabro ka katropang Prof. Mars, pag maka-add to kog New Year's Peak Mountain Resort, makalimot ko sa kong labhunon.
1: Ako kay makalimot sa akong utang sa akong mga Judith o Juna.
0: Bitaw mga katropa, na bisita mo sa atong New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. And bugnaw ang panahon dito katropa.
1: Magdala mo jacket nga baga.
0: Aside sa dadon ng jacket nga baga, magdala kita og Xanthol Gold Coffee Mix.
1: Hey,
0: magsigig yung tagkapi dito. Siguro akong dadon mga duha ka box siguro katropa ang 4 hours. Kay ano pa man ta, Saturday pa man ta dito until Sunday. So, duha ka box yun.
1: Duha ka adlaw sa kagabi siya.
0: Yeah, Sharo naman di ang duha ka box diha kada taud-taud magsikag timplag kape, no? Healthy nang nga pinaka nanambal pag yoga. Sharo naman nag-cleansing ko dito. Ito mga katropa, sa mga gusto magpalit na itong Xanthol Gold Coffee Mix ng mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa tuang XFM Davao Studio dire sa Shrine Hills, Matina, Davao City mga katropa. Mapalit po na sa tuang Yes to Health Clinic nationwide o sa tuang mga Suking Drug Store
1: nationwide
0: sa Mercury Drug, South Star Drug, DGP o Generica Drug Store nationwide. Ayan, atong kaduhang isgutanan katropa. Ako din ako gusto mismo. Politika na po.
1: Silang, ato na lang na nalikitan ka dyot.
0: Pero bitaw mga katropa, dapat ta makahibalon. Mm-hmm. Kung unsa ba'y kakahitabo karon sa tuang nasod, labi na sa isa sa mga akining legislative branch no sa Pilipinas mga katropa. Ito ang mga tig... pasa o tighimo
1: balaod tig prosecute actually and not prosecutors
0: ah, di, mga ano ni sila
1: tighukom
0: na ni sila katropang Prof. Mars kasi ano na sila nag-convene na ang Senado isip impeachment court
1: actually crucial ang ilang part karon nga panahon tungod kay natay impeachment no kang BP Sara, that's why kailangan nato panid-an no
0: natang-awon si magbuhat ilang mga lihok ilang mga mahimo mga katropa. Kumbaga, ang ilang baruganan kada usa atong bantayan. Anyway mga katropa, ang matud pa no ni matud pa sa solid black katropa ang Prof. Marvs. Amo nilang tawag eh solid black 11 ang ilang kuan ani mura magarang murag Powerpuff Girls.
1: Napay numero ha.
0: Solid black 11. Matud pa nila no og ni Senador Kiko Pangilinan nga ila dong suportahan si Senator Sherwin Gatchalian isip Senate President no. Taliwala katropang Prof. Marv, sir, despite nga duna nay bag-o nga leadership change no, ilaha na pong giplanuhan karon nga magpahigayon na pud og bagong leadership shake up.
1: Actually, unsay reason? Manay pangutana nato, unsay rason? Nganong kinahanglan? Actually, nay reason first no katong mamangod ni siya, murag na nakasanayan na sa Senado bang mausap-usap og leadership. First si Senador Escudero, gipulihan siya ni gikudita siya ni ano, di pa ka, si Escudero si ano pa yon si tong taga Bukidnon, Zubiri.
0: Zubiri.
1: Gipulihan ni Escudero, gipulihan ni Tito Sen. And then karon gipulihan ni EPC Alan Senador Alan Peter Cayetano karon dana na po yung mga hongihong na kanang pulihan na pod no? For what actually
0: unsay rason
1: kung wala mo satisfy sa liderato ni Senador Alan Peter Cayetano
0: wala pa man actually wala pa man nagsugod wala pa yung napatunayan
1: yeah pila pa lang siya ka month no? Ay pila pa lang siya ka week no anak katawaran kay si Senador Lacson kiningon siya nga mas nitras na daw karong mga tao sa lower house rather than sa Senado. Paano ni mo masulting bago pa man gani?
0: Kasi to ang ilahang basis magod katropang Prof. Marvs tungod sa nahitabong shooting itong shooting incident sa Senate.
1: Kinsa may buhat ato, kinsa may nagpasiugda ato. Diba? Di man binuhatan, di man to binuhatan ni Senator Alan Peter Cayetano. So happen lang nga nisunod itong NBI na timingan. Nahitabo ko siya. No, but it's not a matter about sa leadership ni Senador. Mo mo ka parat katropang Jovet. Pag dilit ninyo gusto, mangita mo way.
0: Pamagi. Yung,
1: pangita mo pamagi.
0: Matanggal yun na.
1: Oh, daoton ninyo usa ka tao. But remember ha, ang boto na dapat maangkon para ma-impeach si BP Zara is 16 ka senador.
0: Yes.
1: Oo, regardless kinsa ba na mahimong Senate presidente o unsa ba, basta abutan ninyo ng 16 ka senador,
0: ma-impeach siya.
1: Ma-impeach niya. Pinara mo kabuok, 11. Asa mo manguhaan ng 5, di ba?
0: Depende na po, katropang performs kung naapay sila'y makuha.
1: Mo gani, kaya ilang ginabuhat ba? Karong ginaharas nila ang mga na dito sa majority na pailag kaso na pasok na po na ilang selective justice nga pagwas nga dili kalyado nagkagkaso pero pag di, kalyado ka wadyo kay kaso
0: pero unsa kay may tabuan ni katrapang Prof Marbs no nga do na dai mga ano na ni mga hungihong karon nga ma-serve na pod ang warrant
1: of arrest against kang Bunggo
0: si against kang Senator Marcoleta
1: na ay kaso sa ombudsman si Jinggoy na ay kaso actually makaingon yun ta ba nga gobyerno pa ba ni Starong napay ilang spokesperson nga karang magsakit imong buot ba nga gisulduhan nato trot sa atong tax niya ang kinaiya sa atong mga leader karon murag way mga buot no
0: baga
1: man siya ako wala dili mi pro Duterte dili mi anti Duterte dili mi pro loyalist
0: magay media
1: oh media gani mi among nga balanse unsay maayo unsay kaayo sa atong kadaganan no ah kung di mo kaangay sa leadership karon ni Senator Alan Peter Cayeta observahan sa ninyo for a month siguro pinakataas or kung di pa niyo mo satisfy siguro dungagar para to another month pero kanang pinakalit nga kay tungod kay gikurita mo mo respect na pod mo kurita pod
0: oh gani matod pa no sa usa ka Facebook post no ni Senator ni ano Senador Pangilinan katropang Prof Marbs matod pa niya dito na gusto naming lahat nakabilang ng SB 11 no SB 11 murag ka ng ano anong
1: murag dancer
0: pop kanang P-pop band sa bana kanang
1: P-pop group
0: gusto namin lahat sa nakabilang sa SB 11 o Solid Black 11 na maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian.
1: 11 naman mo kabuok.
0: Mao na ang giingon katropang Prof Marbs no ni ano ni Senator Kiko Pangilinan.
1: Pero ang problema kay 11 naman mo kabuok, wala mo kaabot sa majority. Kaya ba ninyo na?
0: Dili man.
1: Wala, ilang ginabuhat ka rin, ilang file ang kaso ang mga nasa majority, imuwag ka ng mga sala, ilang pag mga warrant of arrest, ipagawas para lang mawungkag ang katong majority. Pero it's not good, actually. Karang, wala man yung problema kung accountability ang inyong ginapangita. Mm-hmm. Pero kung ingana nga pa maagi, kay gusto lang ninyo nga inyo halang purminti diha, mangita mo guway, kasuhan ninyo, pero di po maayo. Di po maayos pang lantaw sa mga tao.
0: Gihiskuta nila katropang Prof. Marbs, kinimanggo daw nga, kumbaga, na-prove daw nila no, nga kailangan ma-change ang leadership na pagkaroon tungod sa deliberation daw sa 2026 national budget. O, kumbaga, nakita daw nila nga kaya daw protektahan ni Senator Win Gatchalian ang pondo daw, no? Ang kwarta sa katawhan o kaban sa bayan, mga katropa. O ma-sure daw nga mapaingon sa sakto nga padulngan.
1: Istorya,
0: hey. Wang ilahaga.
1: Ang kawata ni Tingog. Di ba? Kung tinood nga ano mo, nagprotekta mo sa pondo, nga nang hitabo man yung mga issue about flood control. Di ba? Although, dili lamang po ang Senado ang nagagunit ana na may kongreso. Anong natugutan ninyo na ang nahitabo na siya? Di ba? Actually, wala limpyo karon. Tanan na sa politika, hugaw. No? Kung maingon mo, gahugaw yung kalaban, mas hugaw po mo. Mga tinood niya. Muna.
0: Ang ano daw, kung prinsipyo daw ang pag-uusapan katropang Prof. Marbs, doon na daw kakayahan, no? Matatag daw og patas si Senator Sherwin Gatchalian. Hey. So muna na, ang giingon no, ni Senator Kiko Pangilinan, rason nga ilahang ginatoss up karon si Senator Sherwin Gatchalian, isip Senate President kung mahitabo na po ang another leadership shake-up.
1: Oo. Ganang wala man ninyo gipromote si Senator Sherwin Gatchalian to panahon nga ni Tito Sen. Nga si Tito Sen, nagbalik-balik rin na yung Senate President. Kaya wala man ninyo nag-i-promote. Ganun karoon naman ninyo nag-i-promote. Hahay.
0: Na ano na, ma-stress lagi ito. Basta
1: politika.
0: Basta politika itong isgutan mga katropa. Pero anyway, angayan ba? Angayan pa ba katropa Prof. Marbs? Mangutan na sa tuang mga katropa ganaminaw karon.
2: Pulso ng Pilipino.
0: Maminaw ta sa ilaha. Sa ilahang ano katropang Prof. Marbs, sa ilahang pulso sa itong mga katropa. Kung ang ngayon bagyod na mag-leadership shake-up pa or mag-kudita pa sa Senado.
1: Karoon. Wala ka na problema on the next month.
0: Yes.
1: But ang ginagusto mo niya karoon, manggod.
0: Kung unsa bugat ba, enough ba nga rason no, nga mag-himo na po o kudita or change of leadership sa Senate despite nga bag-o pa lang nahitabo ang leadership shake-up. Pana, atong ipangutanan, no? So, katropang Prof. Marbs, medyo pigado na po na itong ang oras. Alas 7:56 na po sa buntag, mga katropang. Grabe naman.
1: Hindi na yung kapaspas ang atong
0: oras. Paspas kayang oras. Pero bitong mga katropa, bago ta mag-end, no? Bago ta matapos na niya ito ang programang Bullseye Weekend Edition, rin na kita katropang Prof. Marv sa tuang Pulse.
1: Today in History.
0: Sa tuang Today in History. Katropang Prof. Marv, unsa ba ang mga nahitabo karong adlaw sa nakalabay nga mga katuigan.
1: Right, karong adlaw, no? Mayo 24 na itong 1915, napili isip pinakaunang presidente sa University of the Philippines si Ignacio Villamor, no? Siya ang gipili sa Board of Regents sa University of the Philippines, o gipili siya isip pinakaunang university president sa maong tulungaan. Sa saka siya na imong executive secretary sa Philippine Commission the time sa election, o giassume niya ang duties sa office nitong June 7 sa susamang tuig 24 mga pilal sa after sa pagpili siya nahimo siyang presidente sa University of the Philippines. Karon pila na ka presidente ang miagi sa
0: daghan na kayo.
1: UP. Oo.
0: Ang gani dili lang UP sa kauluhan ka tropang Prof. Marbs, daghan na mga UP, UP Los Baños,
1: UP Mindanao, UP Mindanao, UP Cebu.
0: Daghan na.
1: Pero kani siya ang pinakaunang UP. Oo, sa tibok Pilipinas, no.
0: Ayan.
1: Pilahan sa mga makibaka.
0: De kasi nakita na to ng ano eh lahang
1: grabe sila ka
0: talagang statue nila sa tubangan sa UP.
1: Free magud na
0: freedom magud na siya,
1: gawas
0: nun sila. They have the freedom freedom of speech, freedom to express, mga ganan ang mga katropa. That's the reason why bisag unsa pa nang buhaton sa mga estudyante dara, buhatan ninyo na kasi freedom mo yan.
1: Ano ba ako isko po ba ako scholar ang bayan mo ako
0: isko de ka bro. Ayan lain pang Today in History katropang Prof. Ma
1: karong adlaw gyapon katropang Jovet ni atong 1720 at 1976 giila ang Amerika o gipilde sa Amerika ang o gipilde sa American wines ang France wines na pinakalami nga binos tibok kalibutan.
0: Gideklara
1: kay pinakauna mga before pa ang 1976 ang pinakalami nga na wine sa tibok kalibutan ang sa France. Ano niabot ng product gikan sa Amerika. And then kato napili din nila o giilanan ang Amerika karon na pinakanindot nga wines tibok kalibutan.
0: Pinakalami apil ni siya katropang Prof. Pinaka-influential wine.
1: Pinaka-influential ang pinaka.
0: Pero ingon sila ang pinakalami daw nga wine katropang Prof. Marvis is kato daw ang pinakadugay nga na na preserve.
1: Strawberry mong gano'n ilang ano-ani ang ilang gihimo. And then mag-matter na daw sa paunsa ni mo gi-preserve.
0: Gi-preserve. Pero ang ano nakatrapang preference, unsa bang pinakalami nga wine, ang strawberry or ang grape wine?
1: Dili ko kay ano sa wine.
0: Ako ra magong nabalaan nga wine kay kanang wine diri sa Pilipinas nga California Red.
1: Di ka lang gininom.
0: Dili ra ko ingon ang ano ka, pero basta California Red.
1: Lamban og wine.
0: Ay, wine gyapon niya, no.
1: Atong kaugalingon.
0: Filipino wine.
1: The Filipino wine. Wala pa siya katila og lambanog. Katila sila kay ganyan siya.
0: Murag ako gusto ko magtilawan ng lambanog or Filipino wine pag mag-ato na tag New Year's pay ka tropa. Anyway mga katropa, alas 7:59 na sa buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun, kapaspas sa oras mga katropa. Wala na gitaigong oras katropa Prof. Marbs, no? Nag-igo ragin na to, ighaman ang ito ang programa matag-adlong Domingo. Sige lang, ayaw kabala ka mga katropa kay next week. Next week yun, katropa Prof. Marbs. Magsasama na naman po tayo ulit, no? Dari na gihapon, same program, same station na gihapon mga katropa, 89.1 XFM Davao sa programang Bullseye Weekend Edition. Nagdagang salamat sa tanang katropa na ito nga nagpaabot, no? Nagpaabot sila mga mensahe, comment, reaction, opinion sa mga katropa sab nato, no? Nga ganina pa nakasubaybay katropang Prof. Marbs.
1: At nga nila ang mga musunod yung mga programa katropang Jubit, no? At manindot nga mga musika na musunod sa XFM. O syempre, unyang udto ang atong Sentro Weekend
0: Edition. Kauban gihapon po nila si katropang Marvin Ebano o katropang Anderina Causon. So, unya na siyang udto.
1: Alas 12.
0: Mga katropa, at tangin po ninyo kailangan na po yung mga isgutanan, mga balitang impormasyon ang ipadangat diha kaninyo. Mga katropa, nagang salamat sa makausap. Bugsunod si Mana na po itong pag-aubanan ning ato ang programa. Sa ngalan sa kinatibuk ang persa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Professor Marvin Pineda.
0: Inyo sab katropa, ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol sa programang Bullseye Weekend Edition. Kamatuuran ang sandigan. Oras, alas 8:01 sa buntag.
2: Adlaw. Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: XFM time. It's 8 o'clock.
7: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: XFM.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!